0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawan, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapidig ka ng gawin ba, kadlawan ba kay pagkakaadlawan. Lao na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo ayo mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kiningluyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magma hay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan? Bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan? Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy summer.

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyob, sir.
2: Basta joy.
3: Enjoy.
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, tumulun na, do, nag-effect bala dayon.
6: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
8: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos per

0: na.
1: Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Moro 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat lang ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy Summer!

0: pre. Tagaan na ragod na yung pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang me. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang sa unsa ra ko isabon man adto iyang galunggan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Murugi din siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunod.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin

Naa usab sa karami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7. Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mainom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy
7: FM! Unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy. Mga ka-joiners, checker time. It's 11:18, mga ka-joiners. This is 105.7 Joy FM Davao Oriental. Karong adlaw Friday. Thanks God it's Friday, mga ka-joiners. Maunghunungan na ang imong panduda, ewa man ko'y ikaduha. Sa ito, mga ka-joiners, diha maayong buntag. Kauban, dandalandan until one sa ito programang Udto na Joy. Kamusta, kamusta, mga ka-joiners? Happy birthday sa tanan ng birthday today. Enjoy, enjoy sa inyong adlaw nga natawhan, mga ka-joiners. Isang pasano na kuwa. Punta, okay ra mo diha. medyo hinay. Sige, nakamuno magod. Ginatry nami, ginatry magod karon. So anyways, mga ka-joiners, pasensya na sa atong output. Ginatry sana mo. Nami, ginatry magod. Sa atong mga ka-joiners niha, kamusta? Mainit na araw po sa ating lahat. Pero kain sa mga tigpaminaw, dapat di ka masuk sa atong mga programa diri sa Joy FM. Man ko padayon lang sa pagpaminaw, mga ka-joiners. Kama na yung dandalandaan sa itong programang Udto na Joy dito sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba? Hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

oras, mga ka-joiners, alas 11:36 na, no? Kamusta? Oo, nagkuan migkuan kaning mga kagamitan nato dre. Pasensya na kay sa itong mga ka-joiners di usahay, no? Mawalat sa Eric, kaning natin mga technical nga mga adjustments, mga ka-joiners. So, alam niyo na. Araw-araw ngayon, Friday! Thanks, God, it's Friday, mga ka-joiners. Unta, okay ra mo diha kay kami, okay ra po din rin. O unta, nakapaniudto na mo or nagaluto na mo yung paniudto, mga ka-joiners na to, no? Sa mga busy, nagbisi-bisihan. Kamusta man, mga ka-joiners? Ito mga busy pod o lingkod-lingkod lang, no? Tuplok ang inyong cellphone. Paliugog kwan, okay ra? Oo. Paliugog do kog taas anang kwan katong pula, katong adjustan gud niya. Gamay ra jud pataas. Sige pa, sige, sige. Aha. Sige, adjust pa daw. Pataas. Full na? Wala i-full daw. Kay para ma-try na to og tanan kana okay ra.

Kamusta sa mga naniud to, mga ka-joiners nato diha, and likewise po sa mga nagbiyahe karon, napingamping mga ka-joiners. Medyo mainit ang atong panahon, pero naay nagbabadya ang sani kanang bagyo, no? Muabutay nga bagyo mga ka-joiners. Sa ato ang ano, dali lang kay medyo na kuwarla ang among kuan microphone. Oo, dali lang jud. Ayun. Actually, matagkabalaka ni. Ay, naku, asa naman itong atong technician, no? No? Si Kuya Andre, si Kuya namong technician, si Louie. Paita. Anyways. Hello po sa mga nasa mga karinderiya, sa mga kananan, no? Gimong background ng atong istasyon. Daghang salamat mga ka-joiners. Huwag sa itong mga ka-joiners po at ginaras balay karon. Nag-enjoy sa ilahang paniud to mga ka-joiners. Daghang salamat, no? Og padayon lang sa inyohang pagpaminaw sa to ang mga programa diri sa 105.7 Joy FM na amo karon sa atong programa ang Udto na Joy. Kauban ninyong dandalandan diri lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: boom girl.
1: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan gud pag lawas maglisod ko pag ginhawa unya murag dili kay kuan kay akong sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nang mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulung Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiry,

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental,

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: 105.7 Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
1: Udto na joy.
11: It's such a good vibration.
6: Udto.

ating mga kasabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling nga ragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambutin mo ba yun? Junin mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ani ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. Rental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

mga ka-joiners, alas 12:34 na, no, sa itong mga ka-joiners diha. May maayong pagpanood to mga ka-joiners sa mga nag-relax karon. Naniood to na, no? Enjoy sa inyong pagpanood to diha. O, punta, lamin yung sudan. Kamusta naman sa itong mga joiners diya sa may Tarragona, good morning po. May ngunto diya sa mga taga Manay and likewise po sa mga taga Mati. May pag panikaisikay diya mga ka-joiners.

mo pa ang ginatestingan ng among kuan. Amo ang kagamitan. Gamitang dagat, pandagat. Sa ito mga digpaminaw sa may katiil, kamusta? May pagpaniud to. Okay ra mo diha. O likewise po sa mga taga Buston. Magandang tanghali po mga ka-joiners. It's 11:36 na mga ka-joiners. Diri sa itong programang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

alas 12:48 na. Audrey sa 105.7 Joy FM. Sa itong mga nagbiyahe karon, kahit tungod na itrabaho, ampig-amping mga ka-joiners o syempre sa mga nadiapod sa may mati, kamusta mga pagpaniuto sa mga nag-siesta time o sa itong mga ka-joiners nga busy na karong mga orasa. Isag busy mong gi-background gihapon ninyo ang Joy FM. Dagang salamat mga ka-joiners. Para sa mga nindot nga sonata o syempre sa mga sa magpa-advice, no? Musunod na ang Dear Mommy Joy. Alauna hanggang alas tres mga ka-joiners. Doon ganay nga punta, no? Mga kaisunan sa itong mga programa dito sa 105.7 Joy FM. Dagang salamat guys sa ano na yung pag-uban-uban, yung pag-uban ninyo sa itong mga programa. Hindi nyo daan-dalan-daan. Lagi nyo pong tatandaan mga ka-joiners na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Amping always.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo, kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahuna, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule, mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao. Unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Humani ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapad, nag-inom na po ko, 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbali.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magilagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil ang Yaki Oil Pod, ako po gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Dahil pagkagabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba? C-H-I-K-I-Yaki.
1: The best of me. At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676705. 3-1. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
0: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
0: Mami Joy.

makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, 7 minuto na po makaraan ang alauna ng hapon. Hi. Sige, mag-in-adjust either yung mga ka-joiners. Kumusta naman ang buong South Central Mindanao? Napakainit ng hapon dito po sa Kadapawan City, mga ka-joiners. Pero, dag-om dito sa unahan. Kumusta naman mo? Mag-igun ba itong mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta, kumusta po mga ka-joiners? Ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, o ang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa Kanatibuk, ang probinsya sa Davao Oriental. Ayan, kumusta naman mo mga taga-KTL? Kumusta itong radyo diha? Okay lang ba? Oo, kantong adunay mga radyo. Alihog daw, tune in mo sa 105.7. O kung mga naka-live pod mo, pwede mo nga mo text sa amo ang live sa 102.3 dito po sa North Cotabato. Malihog lang po. O kung kinsa man kadtong mga nagapaminaw sa amo akaron, malihog daw text mga ka-joiners dihang dapita ha. Sana ang lahat po ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Og partner na ako si Pomelo. Kasama din po natin si Danda Landan sa Karaga. Kumusta na ka ang iyang bagong microphone? Wa man ko'y balita. O, mahibaw ang raman na. Pagtingog na ko na. Balaan ang yun na siya. Sige mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

13 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre mga ka-joiners, sa lahat po ng ating mga ka-joiners na naa sa banig ng karamdaman, pagalin po kayo mga ka-joiners, ha? Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Alam nyo, sa buhay na ito, marami po talaga tayong tiisin. Ang importante po, huwag po tayo paapekto kung ano man po ang kaya natin, unsa atong makaya, maurag yun to, dili na nato libugon pa ang ato ang kaugalingon para sa mga butang nga maglisod kita sa pag-abot. Kay kabalo mo, kanang atong mga problema, mintras buhi ta na agyod na siya. Lain-lain ang problema. Kung medyo nakakaangat, dako, mas dako ang problema. Mauna nga ingon ako kanang kinabuhi sa may kinabuhi, dili gyud angayan nga kainggitan. Kay ngano kabalo mo, usahay tan-aon lang na ninyo, wow, okay kaayo og kahimtang, dato ni sila, pero wala mo kabalo nga daghan kaayo ka na og mga problema. Katong uban, simple lang kaayo ang kinabuhi, o makakaon, o bisan og matulog mo magabi, bisag di pa mo manirado, wala gyoy maghilabot ninyo. Ngayon, ana lang yun. So, isipon na lang nato nga ang kahitasaan mo ay nagabuot kung unsa ang angayan gayod para ka nato. Bauna nga, ginaingon nato permi nga, dapat kung mugasto kita sa usa ka adlaw, dili kita mugasto nga labaw pa sa ato ang kita sa usa ka adlaw. Kaya kung inana gyud ang atong ginastuan, magka-problema gyud ta. Mauna nga, usahay maibugbud ta aning uban, mga pareho ra og kita, pero makita nimo ang isa na ay maayo nga panghuna-huna, na ay mapundar, pero ang isa walay mapundar, puno pagyod og utang. So unsay na nga pareho ra mag-income? So inana na siya, naana na sa paggasto, naa sa pagkinuripot. Muna ginaingon ako nga og naa may project, dapat matag sweldo kung ano man ang pinagkakakitaan ninyo, na agyod mo'y itabi na ana. O, ana agod. Antos-antos gyud pag naa kay mga project. Dili kay ang huna-huna-o nato nga inig makagunit og kwarta, gawas dayon. Nga unsa gawas? Nya pagkahurot sa kwarta, pag uli sa balay, hala, ang tubig di ay wa pa nabayaran. Hala, ang suga wa pa di ay nabayaran. Hala, wala na di ay pamasahi ang mga bata nga naga-eskwela. Wa na ay ipalit og sudan, wa na ay bugas. Gihurot na didto sa gawas. Pwede ba? Nga og makagunit ta og kwarta pagpuyo. Kuhag bulpen og papel. Dapat kabalo na mo kung unsa ang mga regular nga bayronon ninyo kada bulan. O inana na, ilabi na kung wala gyud mo'y mga laing income. So, kabalo na mo daan kung unsa ang ninyo pag-budget. Inana lang na siya. O, mabuhi ta, sumala sa ato ang income. Mabuhay tayo ayon sa ating kinikita. Ingon ana lang na siya mga ka-joiners. Para dili kita magka-problema, dili kita magkalisod. Oo. Kay ampingan po nato ang ato ang panglawas, kay kanang hospital, wala gyud na'y budget na. Mauna nga inig na ay ma-hospital, magka-problema gyud. Kung tambag po nako, kung wala gyud tay kwarta, ayaw kita pagpa-hospital sa mga pribado nga hospital. Kay pagsulod pa lang nimo anak diha, lima na dayong kabuok imong doktor. Timan ina ninyo, bisag bag-o ka lang na laboratory, kailangan nimo nga i-laboratory kung wala nagikan dito sa ilaha. Lisod kaayo mga ka-joiners. Maungkin na siya. Muna nga mag-amping kita. Gulay, ginagmayng isda. Okay na kaayo ang ato ang pagkinabuhi sa ingon ana. Dili ta magka high blood sugar. Wala tay problema sa ato ang mga panglawas. Na anak-anak sa mga pag-amping. Hinaot nga sa tanang panahon, magkadungganay ta. Aduna kita'y makuha ng mga pagtulunan dinhi sa ato ang programa. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Naka-live streaming po tayo ngayon. 18 minutes na po makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. At sabi ko nga sa inyo, ngayon ay araw ng
Biyernes, thank God it's Friday. Og pizza tres na po sa buwan ng July. Ayan. So July na po ngayon. Parang kailan lang nag-uno? Tatlo na kaagad. Bilis po ang panahon, mga ka-joiners. Ha? Kaya tiis-tiis lamang po. Thank you for watching kay Jim Jim Pisukan. Good noon daw, mami. Shout out lang sa tanang tigpaminaw. Diha, labi na sa taga-bukid. Shout out di ay nako ako ang mga igsoon diya sa Kaipok. Kana lang, mami. Salamat sa pagbasa. Request ko og song, miss na kita. And also from Jansky Betania Venegas, mami nga no, di makita imo video. Oo, kanang picture lang usa si mami karon ha, kay kanang medyo nabisi si mami, wala tay ayos basig makurat unya mo. Mary Jane Agimod Tanding, mami request kog song Nagmamahal, salamat po. And from Jennibel Miedes, good afternoon mami, watching from PM Sobrikari. Marcia Hosto Mapando, thank you for watching. Amielik Batok, thank you. Yan po ang mga pipilas ato ang mga ka-joiners nga naka-live po karon, mga kababayan na kong mga ka-joiners. Og ania na ang kasaysayan nga ato ang pagabasahon. 19 minutes na po makaraan ang ala una ng hapon. Patod pa sa iyang suwat, dear Mommy Joy. Palihog taw galang ko sa pangalang Lisa. Nagsuwat ko nimo, Mommy. Tungod kay mangayo ko og tambag. Na ako'y isa kabuok anak. 9 years old na. Dili ko kasal sa ako ang partner, mami. Tungod kay aduna siya'y asawa. Na ako'y maayong trabaho. Na ako'y kaugalingong balay. Dako ang ako ang ipon kay 7 ka tuig sa abroad. Pag pagbalik na ako, dirigi practice na ako ang profesyon. Mauna nga, bago ko nag-uli, nakaipon ko. Kay while na apa ko dito, motong gipalit na ko og lote og nagpahimo kog balay, og na ako'y sakyanan. Sa akong pagbiya pa, adtog abroad, na ako'y uyab. Mahal na mahal ko siya, mami. Halos sa kanya umiikot ang buhay ko. Nung nasa malayo ako, walang araw na hindi kami pwedeng mag-usap. At sabi niya sa akin, mahal na mahal din daw niya ako. Madalas tinuturoan niya ako magbisaya kasi Tagalog ako, mami. Mao nga, naningkamot ko. Pero minsan hindi ko pa talaga kinakaya na makadiretso ng istorya. Umalis ako sa mga magulang ko sa Luzon. Dahil sa may gusto silang lalaki para sa akin. Di ko namang gusto yung lalaki. Pero itong lalaking mahal na mahal ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya nagkaroon po kami ng isang anak. Itinago ko ito sa mga magulang ko noon. Kaya nang umalis ako sa abroad, nagsweldo ako ng isang yaya para mag-alaga talaga ng anak ko na doon din nakatira sa best friend ko. Wala akong naging problema. Mabait yung best friend ko. Di na nga ako nagpapadala para sa pagkain ng bata. Kasi sabi niya ano lang naman daw yung makakain. Pinapadala ko na lang yung milk hanggang sa lumaki siya at nang mag-aral. Yung mga kailangan niya sa school. Ngayon, mami, dahil sa dito na ako nananatili, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami nang nakakaalam na
pumupunta yung ama ng anak ko sa bahay ko. Maraming nagsasabi sa akin, huwag mong ipapahiya ang sarili mo. Baka sugurin ka ng asawa niyan. Wala kang magawa. Sobrang sakit lang kasi pinaasa niya ako. Nang umalis ako na, ako lang talaga ang mamahalin niya. Pero, yan pala. Nagpakasal na siya sa isang babaeng nabuntis daw niya. At papatayin daw siya ng mga magulang nito kapag hindi niya pinanagutan. Pero ako daw talaga ang mahal niya. Hanggang sa dumating na po sa punto na kahit isang kusing, wala naman talaga siyang suporta sa anak ko. At pumupunta sa akin, minsan-minsan sa isang buwan, minsan wala. Kaya madalas nagtatanong na po ako sa sarili ko, ano bang mayroon sa kanya para pumayag ako na ganito ang sitwasyon ko sa buhay niya. Nung una, pinaasa ako niya ng husto. Nagbibigay siya para sa anak ko. Kaya nga naiipon ko yun. Pero ito nga yung huli. Halos hindi na kami nag-uusap. Kung pupunta ng bahay, parang magnanakaw. Ang bilis, laging nagmamadali. Tatawag para sabihin na sa akin siya maghahapunan. Pero minsan darating, wala pang alas 6 ng gabi. Ayun, pinakakain. Papahinga sandali. Pagkatapos, hindi pwedeng abutan ng alas 8 ng gabi na hindi makakauwi sa pamilya niya. Sobra na po akong nagtataka, Mami. At napakasakit na. Napakahirap ng pigilin yung nararamdaman. May mga gabi na halos hindi ako makatulog. Nag-iisip. Pero kahit na gaano na kalalim ang gabi na hindi ako makatulog, kahit anong galit pa, pero nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Siya lang ang lalaki sa buhay ko, Mami. Hindi ko sinubukan na magkaroon ng iba dahil mayroon akong siya. Ang masakit lang dahil sobrang iba na siya ngayon. Yung mga dating mga bagay na minahal ko sa kanya, katulad ng laging nag-aalala, minsan pag umaalis, di pa nakakarating sa paruroonan, nagte-text na. Minsan hindi pa nakukontento sa text, tatawag yan, para lang kumustahin ako. Tapos pagkaminsan ngayon, magdadala ng bag, ang daming mga labahin na mga damit niya. Pagkatapos ipapaplansya, dadalhin din lahat. Teka muna, ba't ganito? Yung dati-rati, may pasalubong sa akin kapag umaalis. Ngayon wala na. Yung dati kapag birthday ko o anniversary namin, may mga regalo yan. Hihintayin ang alas 12 dahil, lalo na sa birthday ko, dahil gusto niya siya ang unang bumati sa akin. At sa aming anniversary, laging may regalo din siya sa akin. Lahat ng mga yon, wala na.
Hindi naman ako naghahanap. Nagtataka lang. Bakit ang mga bagay na yon wala na? Nagkalayo kami ng ilang taon. Every 2 years nagkikita. Pagkatapos yung nangyari, itinago din niya sa akin na may babae pala siyang nabuntis. Nang anak na yung babae, bago ko nalaman. Gustong gusto ko mag-move on, lalo na't nasa malayo ako noon. Pero aywan ko tuwing nakikita ko siya. Para akong nakakalimot sa lahat ng mga sakit na nararamdaman ko. Sa mga sakit na nararanasan ko sa kanya. Ang tanging alam ko yung masaya ako sa kanya. Namimiss ko siya at mahal na mahal ko po siya. Kaya ako sumulat sa inyo po. Gusto kong magtanong, nasa tama pa ba ang pagmamahal ko? Ano ba ang halaga ko kaya sa kanya? At bakit bihira-bihira na lang siya nagpapakita sa akin? Hindi na tumatawag. Hindi na nagme-message. Kung hindi ako tatawag, hindi ko siya makausap. At pag nasa bahay siya, yung anak lang talaga niya ang nilalaro niya, kinakausap. At pag kinakausap ko naman yung anak ko, kung anong pinag-uusapan nila, sa kanila lang daw yun, sabi ng tatay niya. Lalaki po kasi yung anak ko, mami, kaya natatakot ako na mai-impluensyahan ng tatay niya. Pareho sila lalaki. Yun nga, gusto kong humingi ng tulong po sa inyo. Yun ang mga katanungan ko. Tama pa ba yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kabila ng ginagawa niya sa akin? Dapat ko pa ba siyang mahalin? At ano na lang ako sa kanya? Lalo na hindi ko na siya pwedeng pakiusapan. Pag sinabi niyang hindi, hindi talaga. Hindi na ako pwede makiusap. Samantala ang nakasanayan ko sa kanya, willing siyang magsakripisyo sa anuman ang gusto niya para sa akin. Kaya ngayon, mami, sana matulungan mo po ako. Nagugustuhan ko kasi yung mga payo po ninyo sa mga liham na nababasa po ninyo. Kaya sabi ko, subukan ko. Baka sakaling ikaw na yung magbibigay ng liwanag sa aking isipan sa sitwasyon ko ngayon. Sana, mami, mabasa mo po ang liham ko at maraming maraming salamat kung mabasa po ninyo ito at hihintayin ko ang inyong payo. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Liza.

36 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Marcher Hosto Mapando at ingon man kay Amelie Batok. Shout out daw Mami RJ Magno Vlog. Thank you for watching. Duay John Mark. Maayong hapon, Mami Joy. Shoutout ko sa ako ang mga mag-ina na asa na po. Mingaw na kaayo ko nila, Mami, na ako mati, na ako karon sa work. Samtang na ako sa work, na minaw ko nimo sa radyo sa unit na ko. Ayon, thank you so much. And also kay Dato Aban. So nasa Mati City ni siya karon na asa radyo. Ayon, thank you. Dato Aban, shout out lang ako, Mami, from Marbel Matalam. Thank you po. And from Leia, maayong hapon, Mami Joy. Shout out ko dari sa Arakan, North Cotabato. Request kong song hanggang dito na lang. Jonali Baukan, shout out, Mami, watching from Sangab. And also, E.R. Mutia, good noon, Mami, request kong song Tubod sa Naughang Sapa. Ah, para ang tao bagyod ng mata ni oi. Tubod sa naughang sapa, tanaw daw poms. Kung naami sa file, no probs. John Serenio, may hapon Mami Joy, shout out nako ako ang mama dari, Mami ug akong papa og shout out pod nako akong manghod na naglaag, Mami, dili unta palaag, nagsibat naman noon. Grabe jud ni akong manghod, Mami. Dali kaayo makasibat, patulogon unta ni mama. Si mama naman noon nakatulog, Mami. Request ko song, Mami, Batang Makulit. Salamat po sa pagbasa. Ilang taon na ba yan? Kung wala pang 12 yan, o ilang taon yan, painumin niya ng isang kutsarang kidiyaki vitamins. Di ba, magsigig tulog na lang na. Masol baka na iman. Mami Joy, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Pakisalam lang ang family Aban at Iman at kila Ina at Hania na matutulog. Sukran, Mami. Huwag mo na matulog, ginig muna. Edhalya Iman, Mami, shout out kay Hania na natutulog at sa aming lahat. Thanks, Mami. Sige, maraming salamat po sa inyong pakikinig o panunood sa inyong live. Maraming salamat po. 39 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna, mubalik pa ang Dear Mami Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon, nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Balikan na po natin ang ating letter sender, si Lisa, mga ka-joiners. Magandang hapon sa iyo, Lisa, at maraming maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo Lisa, mahirap po talaga yung ganyang situation. Masakit lang kasi ikaw ang girlfriend niya. Pagkatapos nanimpalad ka, lumayo ka para kumita, para pinaghahandaan yung future ninyo dahil yun ang usapan nyo. Pero sa paglayo mo, nakakita siya ng ibang babae. Pagkatapos pinakasalan, at nananatiling kayo nang hindi mo alam. Huli na nang malaman mo na nakasal na, at yun. Alam mo, dapat sana nung malaman mo na nakasal na pala siya sa ibang babae, yung time na yon na nasa labas ka pa, dapat pinutol mo na kaagad. Alam mo kung bakit? Eh wala ka naman talagang magiging laban doon. Pamilyado na ang tao. Imposible, pinakasalan niya kung hindi niya yon mahal. Ang lalaki, di ba? Madalas sinasabi ko talaga dito sa programang ito. Parang mga lalaki, wala may lalaki nga maninguha nga, dili mo istorya og maayo. Ang tanang kaayo, buhaton mang yun na niya. Ultimo gani, linakwan ana, mausob. Oo, kung garapal mo lakaw, magiging mahinhin. Kay magpabilib lagi. Inana ng kasagaran sa mga lalaki. Kasagaran na, dili pud tanan. Napoy mga lalaki nga. Kung unsa ang imuhang makita, mauna gyud to siya. Pero kanang mga nagapaninguha sa imuha, dapat gyud na nga mabantayan gyud na nimo og maayo. Sa kamo pa, natural ang tanang kamaayo sa istorya para sa imuha. Pero sa dihang nawala ka, so wala niya nabarugan kadto nga iyahang saad sa imuha, nga sa imuhang pagkawala, pag adtog laing nasod, nangita gyud siya lain. Ay kog ina nga wala niya nagipangita, wala na niya gipangulitawhan, wala niya giligawan, nag-effort gyud pud siguro siya anang babae. Oo, hangtod niya nabuntis og napakasalan, sumala pa niya. Oo, kaya siya raman po'y nag-istorya, di ba? Siyempre, what is? Ang palusot, unsaon na lang. So, dili na unta lang ka nagtinanga. Sorry for my word, ha? Oo, dili na ta magpakatanga. Tungod lang sa gugma, sa imong gibati? I don't think so. Siguro tungod lang kay siya lang ang lalaki sa imong kinabuhi. Oo, sa iyahan mo na nasuwayan ang mga butang na nagpalipay sa imuha. O sa iyaha ni mo na sulayan ang mga tamis kaayo nga mga istorya, mo siguro nga ning pilit ka. Pero kabalo ka. Wala may mabuhi anang I love you. Magsigilag I love you kaysa buhat mana. Ug dugagan pa karon na ay anak siya sa imuha. Gusto ko kani ha. Sorry. Pero medyo masakit. Nga mo ingong ko nimo nga kanang iyang pag-adto-adto didto, dili na ikaw ang tuyo. Sa tinuod lang, hindi na ikaw yon. Kana na lang yun iha.

mata. Pagmata na sa dugay na nimong pagkatulog. Motong inguna ko nga sakit man unahunaon o isulti nga wala na di wala kan wala na siyang pagmamahal sa iyo. May na lang magpakita, may nagdili, kana na lang bata. Sigurado ko nga naagyod na sila'y communication sa ibang anak o karon sa iyang edad niya 9, magnapulo. Dili na mutugan siya sa imuha kung unsa ang giistoryahan nila sa iyang papa. So, sumusunod siya sa tatay niya. Kung sa ingon ana nga, dili siya mutugan sa imuha kung unsa ang ilang ginaistoryahan. So, gibatunan niya kung gantong gipromise niya sa iyang papa. Ayaw, sige, ato lang ni. Ayaw isumbong sa imuhang mama. Sa laing bahin, murag natudloan niya ang bata ang magpamakakpod. Sumaabot ang panahon nga ikaw o siya, baka kanpod ang bata mo, may gitudlo sa amahan kung mauna ang gibuhat, ha? So, mauna ang gusto na ako ipasabot sa imo, ha? Muna nga, kung nangayo mang kagtambag sa ako, ah, karon pa lang, ingang takaputla na na. Ayaw na. O kung pwede, ayaw na gudya pa agtua sa imuhang balay. Kay mintros adunay laki nga mag-adto sa imuhang balay, kung adunay may lalaki nga mangorsonada sa imuha, dili na mo padayon. Kay nga no, kabalo siya. Nga mayroong siya. Kaya nga mag-adtoan dito sa imuha. Pero kung makita na sa mga taong, mga lalaking nakakorsonada ni mo, walay lalaki ga-adtoan dito, nag-inusara ka, o sige, naakay anak. Kailan namang yun ng imuhang anak sa iyang papa, pwede naman sila magkita sa gawas. Oh, ayaw siya pungi. Dadon sa iyang papa dito sa ilaha. Okay lang. Lalaki bitaw ng anak ni mo o wala mang ka nagkulang sa iyaha. Okay lang na siya. O wala ka kabalo nga kanang wala ka, kanang bata, ginabisita yun na sa iyang papa. Muna ang gusto na ako isulti sa imo, ha? Na mauna ang ingon ako nga ayaw na og dauta ka ng ilahang maayong relasyon sa imong anak o sa iyang amahan. Ang imuhang kaugalingon mo ay imong atimanon karon. Ayaw na, bawalan na nimo siya, ingnon na nimo nga wala na ta, as in, putol na. Pagkatapos, mag-move on ka. At siya may imong gipabilin, ana. Para lang sigihan dumon, kadtong mga tamis ka ayaw mo mga istorya, aron mapasakitan ka. Ana mang yun na, naamang yun na yung mga lalaki, nagapaninguha pa, maayo ka ayaw mo istorya. Oo, mawa lang ka sa pananaw, mo text dayon, dili pa makontento, mo tawag, o ipatuyok pa ang imuhang cellphone kung kinsa ang imuhang mga kauban, kung asa ka, di ba? Mao ka na ang kasagaran. Oo, sabag o pa. Pero kung naging kayo na, aw, may rag mo text na. Bisan pa nag-ingnon pa na niwa, wala lang man ka nag-message, wala lang man kabisag text lang man, masuko pa na. So may mawa di ay, og dili ka text, og dili ka tawag. Oh, nga okay raman ko. Oh, maupay isog. So, murag na gapangita lang taog sakit sa buot. Murag na nga pangita lang taog kaugalingon natong problema. Una akong halimbawa, sa mga minyo nga nagapaminaw karon, dili na mo text ng inyohang bana, ayaw na mo pagpalimos og atensyon, pasag di na. Oh, og muuli, di ba na? Og wala, bahala siya. Ayaw na. Nganong magsikip pa mangkag susi para kung okay siya? Og mabalintong siya diha, bahala siya. Oh, kay di man ganit siya makauna-una sa iyahang gibiyaan. Nawain ana na, kung siya mahitabo sa iyaha, aw, oh, ay balor mang gihapon ka. Sa mauna nga, dili na. Dili mo tawag, ayaw na pag-text, pasag di na na. So labaw pa ka nga dili man na nimo bana, bulagi na na in taon o galimti na. Tuo na ako, aduna gihapoy matinod anon nga lalaki nga moabot sa imuhang kinabuhi nga magiging imo. Kana una man unta nga naging imo siya, pero unsaon man nato, didto man niya gihatag ang iyang commitment sa laing babae. So kalimutan mo na yan. Hiwalayan mo na, timana na lang ng imuhang anak. Yun na lang ang atupagin mo. Focus ka sa trabaho mo. Yang perang mga naitabi mo, huwag mo nang ipautang yan. Hindi yan makakabalik, I tell you. O, kung naakay opportunity nga makita sa business, o pwede mong subukan kung sakasakaling makapag-desisyon ka. O, but for now, na mag-move on ka pa, ayaw sa nang negosyo kay maistorbo pa ang imong huna-huna. Padayon lang usa sa imong trabaho, professional ka.

naakay dakong tigo mga kwarta, naanakay kaugalingong balay, may sakyanan ka, unsa pa maimong pangitaon, naakay anak, o, so inspiration. Then ana lang na, uyab-uyab lang usa, ayaw minyo idayon, kay nakto. Sa imuhang sitwasyon, lisod kaayo kung makigminyo na lang ang lalaki sa imuha tungod kay aha, naanay maayong balay, naanay mga sakyanan, oo, naay kwarta, oo, marriage for ano convenience. Oo, lisod kaayo na ng ingon ana, naay mga lalaki pod kang ingon ana, na maulang ka na ang absent sa usa ka babay, nga gani man, inigmadugay na, ultimo ang ilang pagbati sa usa ka tao, maihayag nila nga wala gyud sila'y amor, walang pagmamahal. Oh, ana na siya. Oh, gyud na ang realidad. Bisag unsaon pa natog istorya, kasagaran gyud sa relasyon. So, kanang mga lalaki gyud ang una nga nagabago. Kasagaran sa mga babae habang tumatagal ang relasyon, nagiging malalim ang pagmamahal. Pero kaning mga lalaki, kasagaran habang tumatagal, nagkababaw ang relasyon. Kung makakomento sa ilahang wife, grabe. Dili nila mahuna-huna kung unsa ang sakripisyo. Laati man sa ilahang damit, pinapatulog sa kamang mahumot ang unlan. Mga inana, good. Oh. Tapos mag-alala ka lang dahil wala siya dyan, masuko pa, niya dili ang manggani ka-text. So, nga no, basta ingon ana gani inyong partner, inyong bana, tune in na ninyo, nga dili na pod mangutana kung asa siya, dili na pod ka mag-text, ayaw na pod pangutana ganos amo uli, total kung madisgrasya na, unsa may dangatan ana, makabalura mang gihapon ta. Kaya dili mang gusto nga mag-alala ta, di ba? Kung mag-text ta tungod kay para makabalo ta, asa na? O manawag ba, mag-text ta, kung kumusta, okay lang. Kasi nag-aalala tayo. Mahal natin sila. O, ganyan yan. Pero kung ayaw nila, di huwag. O, inana na lang. Nga nung mangita man taog kaugalingon na tong problema. O, so do not create your own trouble. Pag naamoy mga pares nga ingon ana, tun ipod ninyo, nga di mo text, di pod mangutana. Oo. Kay sigurado batiun man nila. Og nakasigurado pod ko, madili na pod na sila mangutana sa inyo. Alangan. Di niya gusto nga pangutanon, unya siya pwede nga mangutana. Sa inana na lang na siya, Lisa. Bulagi na na Lisa. Oo. Ayaw ka hadlok. Kung siya man ang unang lalaki sa buhay mo, pero hindi lang naman ikaw ang babae sa buhay niya, goodbye na lang sa imuha. O, aduna gihapon sa imong pagkamaayo, tagang gihapon ka sa Ginoo og buutan og responsable nga mamahimong kauban sa imuhang kinabuhi. Kung dili na ihatag, ayaw na pugsa. Total na anamang kay anak. Kaysa mamugos ka nga naay kauban sa imuhang kinabuhi unya, imurang mahayan pag-abot sa panahon nga maipagwa ko nagminyo. Inani lang mampudi ay gihapon ang ako ang dangatan. Inana na siya. So salamat kaayo Lisa sa pagpaambit sa imuhang kaagi o kinaot paunta nga nakamata ka na o makapag-desisyon ka na kung unsa gayod ang tama. Ay nasyag sa muka kay naana siya kaugalingong pamilya nga iyang ginaatiman. Thank you so much Lisa. O ginaot pa, sabi mo napagaan ko ang loob mo. Sana napagaan ko ang loob mo at sana nabuksan ko ang iyong isipan. Yun lang talaga ang tanging masasabi ko, hiwalayan mo na yan, mahalin mo ang sarili mo, mag-focus ka sa trabaho mo, darating at darating ang tamang tao para sa iyo. 4 minuto na lamang mga ka-joiners bago mag alas 2 po ng hapon. Puntahan natin itong ating mga ka-joiners na may kaarawan po ngayon. Ano po, mga ka-joiners? So, pizza 3 po sa July. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng nagse-celebrate po ng anibersaryo. Happy birthday kay Ruben Magulimbas at kay Jumabok Wada Ginawa. Wada Ginawa. Ay, nasawa ginawa.
dumaan na Mickey. And also kay Reject Oliveros. Oy, birthday sa Kambal karon. Og si Risa Oliveros Ilusfa Elum. Og si Reject. Happy birthday sa inyo, Kambal. More years to celebrate. And also kay Joylene Husto Pawin, happy birthday Joylene. Madanlo May, happy birthday. Ariel Iligan Lagungan, happy birthday. Janina Gibo Husto, happy birthday. O kay Stephanie Madinansel Bastian, happy birthday po. O mayroon pa si Ian Mangiob Dongyapon, happy birthday. Og si Patrick Tingkok Dadang. Uy, normal itong magpare. Happy birthday, Patrick. Maria Faye Labasano. Happy birthday. Og ingon man si may tapos na. Eileen Salimbahon. Magandagan sila karon. Turing Angel. Happy birthday. Jumaica Fabiano. Og ingon man kay Ronel Bangkiling Masangged. Happy birthday. Romy Diomabok. Annalyn Bandaha Kilaton. Happy, happy birthday po sa inyo. Ayan, so mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Gusto ko magpasalamat sa makausap pa sa padayon ng pagsalig ninyo sa mga produkto sa Yaki. Sama sa akong permi ginaingon, ayaw mo pag-antos sa inyohang gibati karon. Kanang kung naamoy mga kapamilya o ko ikaw mismo nagapaminaw karon na kay rayoma o arthritis, di ka nakatindog, di ka kalakaw, nang hubag ang mga tiil, mga bukton. Bilongga Gold po ang imong gikinahanglan. Bilongga Gold, timan eh. Kay kanang Bilongga Gold, maayok-ayo na sa mga rayuma, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung naa na ka sa sitwasyon nga nanghubag na, di nakalakaw, di nakatindog, duha ka bilongga sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi eh. Sa ikatulo ka adlaw, ing nanta ka, mulakaw gyud ka. Oo, hayahay na ang imuhang paminaw. Sulay lang. Wa may mawa nimo kung sulayan nimo. Kung ang mga mami nga nagaproblema sa ilahang mga anak pod, kay dili mo kaon, o matulog, murag tinulugan og manok, ingon sa mga sinauna, painuma ka na og Kidiyaki Vitamins. Oo, gawas nga ganado mo kaon, sarap ang tulog, magpalig-on na sa bukog sa mga bata, magpatangkad, og ingon man magpa-bright, og dili sakiton ang bata. Oo, sulay ninyo mga mami, ang Kidiyaki Vitamins. Og kung gusto nimo nga maprotektahan ang imuhang kidney, dili ka mag-UTI, mag-maintain ka og Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule na nagahatag yun na og kaayuhan sa panglawas. Nganong hulatun man nato nga magkasakit nga pwede man napungan. Og mao ka na ang Yaki Herbal Capsule, mo inyo ang i-maintain. Bisag ka isa sa buntag lang, isa sa gabi eh. Pero kung naigo ka na og UTI, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi eh, ikatulo ka adlaw sama sa akong giingon, kapahuway gyud ka ana. Susulay lang ninyo mga ka-joiners, kompleto ang ato ang kopiyaki o kanang ato ang mga kape, dili gyud na pwede ikumpara sa uban nga mga kape. Ingnan gyud ta mo mga ka-joiners. Sulay lang gyud ninyo, basta matimpla na ninyo sa tama nga tubig. Oo, ayaw ninyo daghana dahin ang tubig, gamay lang usa. Pag gusto ninyo nga labnawan pa, dugangan na pod gamay. Ayaw nang ibutang ninyo dayon sa murag kalibutan kadako nga timplahanan, o niya isa lang kasasye ang inyong itimpla, niya maingong ka, lay at last time, manwa may lami. Ala nga, nasobra ang tubig. Oo, naabaya po eh, kadaghanon sa tubig nga nakasulat diha sa iyahang sasye. Lami kaayo ang ato ang mga kape. O, kanang 7-in-1, no? Herbal na siya, o kanang 5-in-1, o naapod tayo 3-in-1 coffee. O, dili dautan ang ato ang 3-in-1, basta kay tinud-anay nga kape ang sulod ni ana. Busa, mo nang akong giingon, daghang 3-in-1 karon, pero sulay ninyo ang 3-in-1 sa kopiyake. Di ba makaingon mo nga, lahi ragyod siya. Oo. Kay kana, kapigyod na siya. Naagyod na siya ay kape. Dili na lang nako daghanon ang istorya. Kumpara lang po ninyo, ha? Og siyempre, ang kinaham ninyo nga haplas, ngayon pa atong uban natong mga ka-joiners, mga nagagamit og haplas, hala, makaputi, mampud og makapahamis, mampud di ay ning Yaki Liniment Oil.
Oo, dili lang man po di ay ni para pang masahe. Oo, daghang benepisyo. Unya, makaayo pa og mga katol-katol sa panit. So, mauna ang Bertod sa ato ang Yaki Liniment Oil. Kinaham yun na siya, bisan asa. Basta makasulay mo, pilit na yun diha sa ato ang Yaki Liniment Oil. Kay nagaluto yun ta og mga nagkalain-lain ng mga herbal plants. Og mauna ang Yaki Liniment Oil. Salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners ka nagapaminaw diha sa o mga nagasunod sa 87.7 Joy FM diha sa Tanggob sa Pangil Bay, sa may Misamis Occidental, ilabi na sa mga Tanggo, mga taga-Tanggob, Osamis, o sa ubang mga lugar diha nga maabot sa ato ang 87.7 Joy FM. Thank you so much po mga ka-joiners. Kompleto po ang ato ang Yaki products dihang dapita. Sulay po ninyo mga ka-joiners. Ang ganado capsule nga magahatag og galig-on sa inyong panglawas o dili makapoy bisan unya ang imong trabahoon og makatabang, makapalagsik sa inyohang panglawas o siyempre bonus. Ang bonus ana, grabe yun, magustuhan ninyo kay ang paglabing-labing kay Mrs. Why kakapoy po nga inyohang bation o strong kaayog yun. Magiging palaban po tayo niyan sa anumang gagawin. Bisag unsang trabaho diha, lumalaban. Ayan, ganado. Ganado perme. So, sa ato ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur o ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kaoban nato dito si Dandalandan o si Louis Simon. O partner po nako si Pomelo Joy. Magpapatuloy po ng ating programa din sa area sa North Cotabato, South Cotabato, Davao del Sur o sa uban pa nga mga lugar nga maabot sa ato ang himpilan. Huwag po tayo makalimot mga ka-joiners. Lagi po tayo magpasalamat anuman ang meron tayo. Salamat tayo ano ang mga nagawa po natin lalo na po today. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang makulimlim na po ang hapon namin dito sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga gold? Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung doon na kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog ni ini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan ni ini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung doon na kay balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pagmonitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Maotong malipong ka, maomod. Oh, stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-i-monitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang unom ka milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o cholesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod doon naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat. Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infraction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level Oo. Parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pag-monitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 28 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Angelica Lawan din ha, no? Shout out sa family ko sa Sitio Feta na palagi po nakikinig. At pinapakinggan, ginaabangan ang Dear Mommy Joy. Request ng song, Hindi Ako Laruan. Salamat sa pagbasa from Angeline Lawan. Ngayong hapon, pa-play po ako ng song. Hindi siya playable ni. Eh. Ito na lang, Waiting for Your Love. Sige, pwedeng-pwede yan. Hello, Merly Munson Manggob. Shout out diha sa Taukanga, Manay. Sa iyang Mama Florenda Munson, Wating. Kabulo ko nga naminaw siya karon, Mami Ampi. Request po ng song Broken Hearted Me ng England Dan. Thank you so much. Sige, mamaya ng konti ha. Ang hapon sa mga taga Kabakan, taga Tagsuking Tigpaminaw din ha. Ilabi na gayod kay Michelle nga naminaw. Uga sa atong mga kauban din na sa RJO Japan Surplus, human ang Davao A Plus sa Kabakan Branch. Hapon na sila ay ranch din no. Sa Kidapawan ang Davao A Plus Kidapawan Branch. Good afternoon. Request po Caravan. Thank you so much po. Sige, atuan ang ubay-ubay yung pag-play inyo ang mga song request ha. Atuan ang isa-isa ho. Nagunta, matuan ang maigo-igo sa atong oras. Okay? Good afternoon. Ayun, Evergreen daw pa-play. Sige. Hello po, getting to know each other. Naman po sana ang mapatugtog ninyo. Salamat po from Mark. Alright, alas 2:31 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Makatulog na og tarong, o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Yung tukar lagi ang insomnia at mga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di pa tumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siyang kaon. Katuraman itong nga tamba lang yang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
6: Sabon na yun, Kas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
5: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
6: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
5: Sige, Kas, yan na rin yung sabon ko.
6: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

2:53 ng hapon, mga ka-joiners. So, ibig sabihin niya ay 8 minuto bago sumapit ang alas 3. Kaya magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dana Landang. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, mga higala, o ba napod na ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon nga unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated, pero pagka mauna na daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato nang likayan. Mao kini nga usay maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kaya maunang utok atong maapektuhan o di tamabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise, kaon og healthy food sama sa gulay, mga prutas, inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking mga higala ba, kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan, ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba, o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka-best nga exercise sa mga minyo. O uban pa, nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod ka na mga higala. Ato lang pag-aanon good, labing-labing, kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato. Apan timan eh, kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bagong magsugod og exercise. Ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pud ka mag-exercise. Dili pud na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala naghinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siya rin nakabalo kung unsa ang maayo para ka nato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili na to abusohon. Tungod niini mga higala, maunang ginaingon na mo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede ni mo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag, udto, hapon. So mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance nga ginaingon nato. Og tungod niini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani-ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Salamat Mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-783-8432. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay naayog yun tong katulkato sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa kabulan, naayog yun kaayo kay dugay na katong katulo sa akong tabon-tabon. Si Bing ni sa Sibulan Turil. Text gikan sa cell number 0919-78-57996. Salamat yun kayo Kuya Loy sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil. Kay ang ako ang mga pamaol na wagtang yun dayon. Nang haplas lang ko sa inyong produkto. Wala na kita igong oras, Mami Joy, sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Oi, nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa, oi. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7. Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olefera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olefera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka nang tutunod na sa kamot na to.
3: Unsa rin kayong mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kita'y tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
2: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilonga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: mga kalumunan ko, at imano nato yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato yang kanato lawas, busa ampingan nato kini, salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayuan ko sir, wagyod na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ayaw ka balaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Doon kapad lang yan, Gino?
7: Doon kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka ba dala ka. Ani ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, kung sabon niya kay tapos, ipapitan po na ako siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kwano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, ngasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy FM.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kulitin. kolehiyo. Ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap ka na itong tanan mga higala. Ano-ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay ngano, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks nga unang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod ka ay mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pud og atong biyaan ang atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita, hala, hugaw man si Goyon ni. Eh. Ngayon dili man ni sila mo kaon, iko gyud tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adunatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Mao kung dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayo gyud tong red wine lang kasi good for the heart kana. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine. Ayaw na pod pasubrahi. Dili porke nga red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na. Mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule na magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mao na mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti, i-appeal sa inyong budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. O karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyong mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
2: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong nga produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap kay ni Hamis Gyud ang akong nawong. Nawagtang ako nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mao itong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa ako ang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor Wagid maayo sa dihang among kiplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang nga mga balatian na wag tangkuya. Salamat Jude, kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno din ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.5.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usugod mukaon. Niyakaling isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
2: Matagbun pa, paimno na ako. Nga nila pumahaw, paimno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins,
1: kanansira. Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Isun si mong tawanan ka, kay kumahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ka mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang ipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmarie at 0955-269-3596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio, Baogo, Caraga, Davao Oriental alang sa dugang nga kasayuran o

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo kita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mga mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
8: Alright. You wanna dance?

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga nagastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahatlas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Evening Joyride. Evening

0: na pribay. Ayaw panglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili wala dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre alay sa unsan ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na man siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika,
3: walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa tender loving care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy, uminom ka ng Olifera C herbal capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dire.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
4: Duha ka pad lang yan.
3: Duha ka pad, wala na yung lahing kay wamil kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon.

0: Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dag mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pay laing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala ka ni Paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing na pasigkaron lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mahubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack og ma-stroke. Alam mo na asikasuha baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka oy. Inani di ay ni, dili di ay lalim no. Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala? Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede, maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infeksyon, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So, ayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulo kabak. Maraming gamintin na lang po na ako, sir. Yaki!
3: The best of me. Call me Chiki.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako isa, usog po mukaon. Niya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, ni mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa humalang ako mahaw, sa imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuwan po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
5: Kuwan, nagsahay, buntag, nagsahay, tuhapon.
4: Kung sige gamit yung manghaplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao.

0: Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
1: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog ko mukhaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
3: Pero matagbun pa, sa imno na ako, sa mga nila sumahaw, sa imno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi
2: vitamins, kanang sira. Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, usahay usurapol.
4: Sige, gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka ba magdala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: nasa 5 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw nga Sabado, 4 na kita sa bulan na sa Hulyo 2026. Kumusta? Oo, sayo kayo ng matang itong mga kaigsuunan para sa ilang regular nga physical activity. Jogging. Hala, sige. Nindot na, no? Mayon ta. Dula kita'y panahon ni Ana. Oo.
1: Tangan-tangan.
0: Ay, intawa na itong lubot anig, ikubalan na. Mura na itong anig, unggoy, mahigala. Doon ay kubal sa lubot.
1: Oo,
0: kulag exercise, no? But, importante kaayo ang pagpasingot na mahigala.
1: Walang sino.
0: Kay nindot ng pag-jogging. Muna gitawag nga cardio exercise. Kinahanglan ginato ipagana ato ang kasing-kasing mga higala. Binagi po na sa pagdagandagan diha. Mga tunaw na mga taba diha mga higala natigom na. Oo, dako kayong tabang ng walking-walking lang ha sa mga dunay mga problema sa ilahang kasing-kasing, mga high blood o ay na mo dagan pagid kusog. Igo na lang kanabang brisk walking mga higala, pas-pas lakaw, ambak-ambak, ingon ala, no? So, para sigurado mga higala, nga ako nga asa, okay, kiniga tabang para magpabiling healthy. Mas barato enjoy, di ba? So, mas barato mga higala, kung asa gamay lang maintenance nimo pagkaon ra. Oo. O enjoy pag yun, labi nagdaghan ka makita sa kadalanan. Sige, so ang uban po, lahi po ang ilahang pang cardio exercise. Oo. Ilahang sexercise. O siyempre mga higala, para sana mamagagtiayon ka na ha. O kining, ang tawag ni ini, pinaka nindot po ang exercise sa mga higala. Always smile. Na kana pinaka-importante sa tanan, no? Kayo karapasan ang tibuok kalibutan. Oy! Oo, sige. Labada day karon mga higala, pero update gamay sa bagyo. Na, sige gaulan. May lang kung naki kapasilungan sa imong mga nilabhan mga higala, no? Nikusog pa ang tropical cyclone nga doon international name nga Bavi. Oh, kung nga sa mga higala, nahimunan nga super typhoon kagabi. Samtang nga padayang kining nagalihok padulong sa pakanluran sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sigun pa sa pag-asa kung Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration.

0: nga kung asa mangigala ang naasoy nga bagyo, magpaulan kini sa Visayas o ingon man sa Luzon o dito sa Mindanao mahigala. Good morning sa tong good morning nga sa tong nga mga kaigsuunan mahigala diya sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Ingon man na good morning usab sa Lanao del Norte. Sa Davao Region, maing buntag ka na itong tanan. Kumusta na ang ito ang mga lugar niya dapita sa may Davao Occidental? Atong ipanginaot mga higalang isan pa adunay mga pag-ulan. Amping gayod kanunay ha, ayo daghan daw kahig ulo niya. Ginon nga dili maligo niya dapita kay delikado. Ay, mudula-dula, hinoon. Ay, pagkalisura mga higala. Mas maayo nga sunod kita sa mga lakang nga ginahimo sa itong lokal nga panggamanan. Kay grabe ra ba kini nga Jose Abad Santos mga higala, usa sa mga lugar nga grabe nga napinsala sa panahon nga paglinog, no? So kasamtangan padayon pang nag-recover ang atoang kining mga kaigsuunan nga naapektuhan mga higala sa pag-tayog o gingon man sa mga pagbaha ni aning nilabay ng mga adlaw. Headline. Mga balita ang ngayon masayaran sa kinatibukan sa tuntunumalo ng tinig ng bayan o sa ka-tricycle driver patay. Umaan kinimahigala gilutang dito sa Isulan Sultan Kudarat Province. Headline. Sa pika sa bahin na kung diin mga higala usa ka pick-up truck ang grabing nadamyos human na aksidente diha dapita sa may barangay San Vicente sa Makilala, Cotabato. Headline. Kanunay ha sa pagmaneho mga higala samtang sa pika sa bahin sa dugang mga balita mga higala dito sa Zamboanga del Sur, pulis nga gipatay mga higala. Hoy, kauban day gapon ang pulis. Ang maoy ni patay ngadto kaniya. Samtang sa dugang mga balita mga higala kung diin usab aniya nga to ang mga balita dito sa Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, gikundina sa Notre Dame University ang pagpatay sa usa ka teacher sa awang Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte na ito nga nilabay nga adlaw. Sa probinsya sa Cotabato mga higala, duha ka mga lalaki ang patay human kini sumala pa gipangaluthang kagahapon. Headline. Sa mga balita nga nasudnon mga higala at tangin ninyo mga detalye ni ini kung nga diin nagipailawom na sa full alert status ang PNP sa pagsugod kuno sa impeachment trial sa kagipasang at batok ang Vice President Sara Duterte. Headline. Kasong Graf pa versus sa Zaldico gi-archive mga higala sa Sandigang Bayan. Headline. Sabay buti pasabot ni Ana. Samtang sa pikas bahin PNP CIDG nagapangandam kuno sa posibleng pagsilbi Guardo Baras bato kang senador Rodante Marcoleta. Sabi ko mga higala dugang mga detalye sa itong mga balita gikan na dito mga higala sa Davao Oriental kung diin at ang ininyo ang alkalde si Mayor Larcia. Gipalikon ko noong koordinasyon sa mga school heads sa dito sa lungsod sa Banay-Bana. Headline. O sa pikas bahing katiil, giila, isip pinaka maayong munisipalidad sa programa sa Palay sa Davao Region.
1: Headline. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kapiyo sa kita mga higala, bago mudagan, bago manglaba, bago umubuhat sa mga bulaton, maadto sa tungumahan, Kopiyaki 7-in-1, Kopiyaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi. taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitaw mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:17 na higala ang atong oras ug karon sa detalye sa atong mga nagunang mga balita. Atong unahon mga higala pang balita nga international. Sugda na ang lie-in state o haya sa gipatay nga Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei. Karong adlaw nga Sabado mga higala sa Grand Musalia Mosque sa Tehran. Dinhidadoon ang iyang patayang lawas nga na sulod sa usa ka lungon aron hatagan og higayon ng publiko og mga leader gikan sa nagkalain-laing mga nasud nga maghatag og ilahang katapusan nga pagtahod sa maong leader. Kayanom duman nga napatay si Khamenei niadto nga Pebrero 26 sa pinagi sa usa ka airstrike sa Amerika og Israel. Nalangan og upat ka bulan ang iyang pagpalubong tungod sa gubat sa isyu sa seguridad apan karon nga duna nay gipatuman nga si Sapphire gihanay na ang 7 ka adlaw nga prosesyon gahapon adlaw. Niabot na ang iyang lungon sa Tehran alang sa usa ka pribadong seremonya kauban ang mga delegasyon gikan sa mga nasud ug mga opisyal. Karong adlaw nga Sabado o ugma usab opisyal nga ibuhat ang iyang lawas sa Tehran. Ibutang ang iyang lawas sa Tehran sa Grand Musalia Mosque aron na makita kini. Samtang nga gikatakda usab sa Hulyo 6 mahigala ang funeral procession sa mga kalsada sa maong nasud. Hulyo 7 dadunang iyang patayang lawas sa balaang syudad sa Qom alang sa pag-ampo sa mga eskolar sa Islam. Hulyo 8 ilupad ang iyang patayang lawas paingon na sa Iraq alang sa prosesyon sa mga sagradong syudad sa Siya ang Nazap og Korbala. Hulyo 9 gitakda usab ang pagbiyahay pabalik sa Iran ang iyang lawas aron hingpit nga ilubong nga dito sa Imam Reza Shrine sa iyang natawhang lungsod sa Masyad. Ilauman usab sa mga opisyal sa Iran nga anaa tali sa 15-20 ka mga milyong ang musalmot sa tibuok semana ni ining kalihukan. May kalambigitan ni ini nagdeklara na og public holidays o gawalay trabaho o klase sa syudad sa mga agianan sa maong lungon. Isira usab ang airspace sa Tehran o Masyad sa mga particular nga adlaw alang sa seguridad. Pabilin nga dili sigurado kung mutambong ba sa maong lubong ang iyang anak nga ang bagong gitudlo nga Supreme Leader sa Iran nga si Mutaba Khamenei.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ingon na ana mga higala sa Muslim. Sabi ba na ako pag Muslim lubong na dayon dili mabutag 24 oras. Oo. Ah, okay, sige. So ingana po dailang mga pamaagi, no? Samtang mga higala sa pika sa bahin na dunay mga balita usab. Ako nga diin na upat ka mga monghe ang nangamatay. Human kini nabanggaan sa usa ka sakinan nga gibaniho sa usa ka 11 anyos nga bata mga higala

0: Gi-question karon na ni kaning Congressman Mike Defensora kung unsang tinuod nga basihan sa balaod mahitungod sa kasong plunder. Kinihuman na hingpit kag gikasuhan na si Senador Dante Marcoleta sa maong kaso sa Sandigang Bayan kagahapon. Sa usa ka pamahayag, gipamugos ni Defensor nga ang nadawat ni Marcoleta nga campaign donation walay bisan unsamang kalambigitan sa pondo sa gobyerno. Wala usab gikawat gikan sa kaban sa katawhan o walay pabor nga gipangayo. Gisado gihatag bugti sa donasyon rasong natingala siya kung nganong nahimo kini nga plunder o pagpangaukaw. Gipamugos sa kanhing magbabalaod nga kung ingon ani ang gidoso nga legal theory sa gobyerno, dapat kining ipatuman nga patas sa tanan. Ipaambit usab ni Depensor nga base sa mga pampublikong nga dokumento migawas nga naghatag og donasyon ang mga opisyal sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itong nilabay nga eleksyon na lakip diha nga 247 million nagikan kang Special Assistant to the President Anton Lagdameyo. Taga 30 million pesos gikan nila ni PCSO General Manager Mel Robles o DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang mga individual na gibutang sa mga tag-as nga mga posisyon sa kasamtangan sa gobyerno. Kita na usab ni Depensor nga wala niya gisulti nga illegal kini kun dili gibutyag lang niya ang kamatuoran. Subala pa niini nga kung ang campaign donations gigamit na karon isip basihan sa kasong plunder, dapat usab ba kining susihon sa parihong nga level sa investigasyon. Gitumbok ni Depensor nga dili dapat makabaton o gamanaglahing standard o dobleng basihan ang balaod nga lahi para sa mga kalaban sa politika o lahi usab sa mga kaalyado. Sigun pa ni Depensor nga dili kini makonsiderang patas ang hustisya kundili usa ka tataw nga klase sa selective justice. Bisan pa man ini gibutyag ni Depensor nga andam niyang atubangon ang mga kaso gatukma sa tukmang korte tungod kay nasa panig niya ang kamatuuran, wala siya gitago o walay dapat nga kahadlukan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Andam kuno ang Philippine National Police o Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga ipatuman ang warrant of arrest batok ang Senador Dante Marcoleta kung doon na mapagawas ang warrant of arrest ang Sandigang Bayan. Sigun pa sa PNP, may mga protocol sila para sa posibleng pag-aresto sa Senador. Sumala pa ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Ray Co nga kung sa sulod sa Senado si Marcoleta sa oras nga mugawas ang warrant of arrest, makig-alayon usab sila sa mga otoridad sa Senado bag-o kini ipatuman. Nauna nang nag-file o gakasong plunder ang Office of the Ombudsman bato kang Marcoleta sa Sandigang Bayan kagahapon. May kalambigitan kuno kini sa pagdeklara sa 75 million pesong campaign contribution sa iyahang state of campaign expenditure ni atong tuig 2025 sa nahitabong senatorial elections. Kung maaresto pagadalon si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedure sama sa fingerprints, medical examination ug pagkuha sa mga mugshots sa pagkahuman niini, iatubang siya sa Sandigang Bayan para sa return of warrant.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ang gipamayag ni Senador Dante Marcoleta nga andam siyang atubangon ang maong nga mga kaso nga gipasaka batok ngadto kaniya. Sa pika sa bahin na nakaandam na kuno ang Philippine National Police, particular ang National Capital Region karong adlaw Lunes para sa pagsugod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni National Capital Region na Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin. Ika na sa kasamtangang heightened alert status sa subling isaka ang antas sa pagpangandam sa pulisya human ang tulo ka adlaw nga kilos protesta sa Iglesia ni Cristo. Sumala pa sa NCRPO mamahimong kinatibuk ang o nahimong kinatibuk ang hapsay ug malinawon ang gihimong panagtigom sa Iglesia ni Cristo. Bisan pa dunay tensyon nga natala sa unang adlaw sa rally sa EDSA People Power Monument. Samtang gipamahig usab sa Philippine National Police nga nakaandam sila sa tanang mga security preparations para sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 higala ang atuang oras. dugang nga mga balita nga nasudnon na mga higala kung diin. May kalambigitan sa pagtuon sa itong mga estudyante, aminado si Department of Interior o Department of Education, DepEd Secretary Sunny Angara, ang pag-transfer sa online classes o dili kini isa ka readily available option na para sa daghang mga estudyante sa nasud. Gihimo ni Angara ang pahayag human mapangutana kini sa pakiginabi ngadto kaniya nga posible bang pilion na lamang sa mga duha-duha nga mga ginikanan nga mag-online classes na lang ang ilang nga mga anak kung aron masigurong kaluwasan na niini. Sumala pa ni Angara, adunay mga susama nga opsyon nga ginahimo ang ubang mga eskwelahan o dili kini ready available sa daghang mga magtutuon. Inado usab siya nga ang internet connectivity o access sa teknolohiya nagpabiling dakong hagit para sa daghang mga pamilyang Pilipino. Ibis nga mag-online classes, sumala pa ni Angara nga nakafocus sa kasamtangan ng DepEd sa pagpakusog sa seguridad sa mga eskwelahan, pinaagi sa police visibility, dugang security guards, sa metal detectors, sa closed circuit television, cameras o uban pa mga safety protocols aron masigurong padayo na gluwas na makatambong sa eskwelahan ang mga magtutuon. Kaya namduan daghang mga ginikanan ang nabalaka sa kaluwasan sa ilang mga anak. Manitabo ang mga susunod ng mga insidente nga krimen sa mga eskwelahan hilabi na ang pinakaulahi sa Tacloban City kung diin tulo ka mga estudyante ang namatay o kapin 20 usab ang mga naangol human kini. Girapido sa duha ka mga estudyanteng batanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga balitang nasudnon ng mga higala.

0: kahilig diyaw ga nagasubaybay mga fans sa Bini mga higala gipili ang Pinay girl group nga Bini isip tourism ambassador sa Department of Tourism sigun pa ni Tourism Secretary Deta Angara Matay. Ang matag miyembro sa grupo nagarepresenta sa probinsya o lungsod. Ang tanan matulpang mga miyembro sa Bini dunay kahibalo mahitungod sa maanindot, ika panghambog sa ilang matag lungsod. Dugang paniini nga magdugay ang pagkaambasador niini sa maghatag og gadugang dungog sa matag Pilipino. Ang grupo gikan sa Bini gilangkuban na nila ni Joanna Ayana, Colette, Maloy, Gwen, Estasi, Mick, Maika, o si Shena. Gipasikat usab sa grupo ang kantang Pantropico, Salamin o Daghan, pangubang mga kanta. Alas 5.32, higalang atong oras. Dugang mga balita sa ginalaing aparte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Among itunol kanyo tataon mga higala, panghapla sa Diagyaki Liniment Oil kung masakit imo mga lutahan. Sakit pa sa kalawasan o mga problema sa panit mga higala. Humag-jogging diha, umbang panglaba o panghapla sa Diagyaki Liniment Oil.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakon mo gyud ka nang yung buhok ko nakat na himala sa buan ug buhok kana kinalusa ganyan ya napahak. Mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chio. Salamat sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makulit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, manaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay yung ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.35 na higalang atong oras. Mga balita sa ginilay nga parte sa Mindanao atong Siron.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Itagikan dito sa lungsod sa Isulan, Sultan Kudarat, patayang usa ka tricycle driver human kinigiluthang. Samtang nagmaneho siya ang tricycle dito dapita sa may sityo Kalipa, Barangay New Pangasinan. Ang biktima nga si Bonnie Balon Titik mulupyo sa Barangay Bual, gipusil sa wapamaila mga sospek. Sigon sa investigasyon sa mga otoridad, gidala pa sa mga sospek ang maong biktima sa nihit nga lugar sa sityo Kalipa bag-o kinigipanggiluthang gamit ang wapamatino nga armas. Padayon pang gibistigahan sa mga otoridad aron matino kung sa motibo ug madakpan ang mga responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng
0: Bayan! Sa silingang lungsod sa Tacoronga City mga higala kung nga diin aresto sa mga otoridad sa gipagayong anti-drug operation ang usa ka suspect sa nalambigit sa illegal nga droga ang maong suspitsado. Tinig na nilapas sa Republika ka 9165 kung comprehensive dangerous drugs Act of 2002 nakuhaan o pipila ka gramo sa illegal nga droga. Ang maong dinakpan na ilhang si alias Roy nga mulupyo sa naasoy nga lugar kung diin simwala pa sa Tacorong City Police Station nga gipailawom dahil kini sa documentation o pagpasangatan o kaso og ipasangatan og kaso kagahapong adlaw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa Sultan Kudarat province sa gihapon na mga higala dito sa may lungsod sa Libak kung diin naaresto usab ang usa ka 23 anyos nga lalaki sa gipahigayong anti-drug operation sa barangay Purikay sa maong lungsod. Nakuan kini og ginagmayng gramo sa sabu pero nagatubang og bugat nga kasong paglapas sa Republic Act 9165. Ang maong suspitsado gilang si alias Nonoy nagtingkagol na karon sa presuhan sa Libak Municipal Police Station human nagipasakaan og kaso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: 5:37 higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa dugang mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao, good morning sa itong mga kaisunan diya sa Bukidnon. Sa lalawigan sa Bukidnon, mga higala, kung diin ni surrender na ngadto sa itong mga otoridad ang suspect nga ni tigbas sa patay sa usa ka 17 anyos nga inahan dito sa sityo na taring barangay Dagon Dalahon sa Talakag Bukidnon. Ang maong suspect nga nailhang si alias Jongjong. Bitahan kini. Pinaagi sa usa ka dato sa tribo sa barangay Sagaran. Oga karon nag-surrender na dito sa Talakag Municipal Police Station nga magatubang og kasong murder tungod sa maong panghitabo sa krimen. Kinumduman nga ni atong nilabayng Domingo sa dihang nanlaba ang maong biktima sa sapa. Sa dihang kalit lamang niabot ang mga sospek o gisulayan paunta sa sospek. Gipaanod ang lawa sa sapa apan na nasakpan kini sa kalibin na partner sa biktima. O gadayon na ni Sibat. Mana sa maong insidente ni surrender na ang maong suspitsado.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Lugang mga balita mahigala sa lawigan sa gihapon sa Bukidnon na human ang sunod-sunod niya mga military operation gipahigayon batok ngadto sa New People's Army o NPA.

0: nagaresulta kini ang maong operasyon sa pagkabatay o pagkasiko pa sa duha ka mga miyembro ni ini sa gipahigayong Joint Focus Military Operation sa kabukirang bahin sa Malaybalay City, Bukidnon. Sumala pa sa pamunuan sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade. Nga unang naka-inkwentro ni ini ang gibadabana pulo ang tudos ka mga armadong nga mga miyembro sa NPA sa sityo Tagiptip, Barangay Iba, Kabanglasan, nga mga sako pa sa North Central Mindanao Regional Committee Ubos Headquarters sa Force Neo sa gipahigayong operasyon nga nagresulta sa grabing inkwentro nga nakapatay sa duha ka mga miyembro sa NPA o at pagka-recover sa tulo ka mga high-powered firearms. Sa kasamtangan, nagpabilin ang pag-alerto sa tropa sa militar sa maong lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: 5:40 na higala ng atong oras atong lakbitan ng mga balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yatod ka na ito, pinagi sa itong kaubang si Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipang matundaan sa munisipyo sa Katil, Davao Oriental, ang kalig-on sa sektor sa agrikultura, umangkin ang makadawat sa Excellence Award, isip most outstanding municipality sa medium scale category, ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa Philurai sa Rion 11. Ang maong pag-ilan na pagkita sa malampusong paningkamot sa Municipal Agriculture Office, mga mag-uuma o sa lokal nga pagamahanan sa pagpalambo sa produksyon sa humay o paghatag o mas maayong suporta sa sektor sa agrikultura. Personal nga gidawat ang award nila Municipal Agriculturist Eldefonso Reyes o Rice Coordinator Manilin Bagaypo, kauban ng ubang kawani sa Rice Program, isip representasyon sa iniusang paningkamot sa Tibok Grupo nga nagapalikon sa implementasyon sa mga programa alang sa mga mag-uuma. Sumala sa Municipal Agriculture Office, ang maong kadungganan magsilbing inspirasyon aron ipadayon ang epektibong pagpatuman sa mga programa sa agrikultura, pagpalambo sa panginabuyan sa mga mag-uuma o pagpasigarbo sa katiil, isip usa sa mga nagunang munisipyo sa rehiyon sa pagpalambo sa produksyon sa humay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat Erwin Madhay sa maong mga balita samtang balita gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay misami sa Occidental. Formal lang giablihan kagahapon alang sa isa ka bulan nga pag-able para sa asenso usame sa food park sa Osamis City Ground. Isip kini pagkabahin sa pag-celebrar sa 78th founding anniversary sa syudad. Kung diin, ipahigayon usab ang maong ribbon cutting ceremony pinaagi sa programang gipahigayon uban na si City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Tambong usab sa maong selebrasyon ng ubang pa mga opisyal sa provincial government sa Osamis sa Occidental. Samtang sa pika sa bahin, kabahin usab sa selebrasyon sa 78th charter anniversary sa syudad o kapistahan sa Birhin sa Kuta. Giablihan na usab ang uban pa nga mga programa o aktibidad may kalambigitan sa ilahang selebrasyon. Sa pag-abli usab sa ilahang usami sa food park nga mga abli alang sa mga mulupyo sa maong lugar o sa mga silingang dapit. Kini magahatag o higayon sa mga negosyante, hilabi na sa mga gagmay ng mga negosyante nga maka-income usab. Salmot usab sa opening ni ini ang 51 ka mga barangay official, mga LGU employees, mga bisita sa ginalaing mga lugar. Sumala pa ni Mayor Fuentes nga matag-stall, personal nga mahimamat sa mga business owner, vendor o mga usamis noon nga musuroy sa food park. Ang maong food park mudugay hangtod sa Hulyo 31.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa silingang probinsya mahigala, dito sa may Sambuanga del Sur, usa ka pulis ang niangkon nga ni pusil patay sa iyang kaubang pulis tungod sa utang. Ay. Sumala pa sa suspect nga pulis, mahigala na buhat niya ang pagpatay sa iyang kaubang pulis gumikan naputo siya sa utang. Unang naitabo ang maong krimen kung diin sumala pa ang biktima. Ikang kini sa usa ka lending institution ug pauli na sa dihang gilutang patay. Og dito giangkon sa suspect nga nailhang si Corporal Armenio Hornadal na nakautang siya og mukabat ngadto sa 200,000 pesos sa diyang nakuha sa biktima ang kwarta dayon kini nga milarga para mo pauli unta sa ilaha. Og gisundan kini sa maong suspect pagabot dito sa may Tikwas Dumalinaw sa Sambuanga del Sur kalit kining gipusil sa magkakapila kahigayon nga hinungdan sa kamatayon ni ini og gikuha dayon ang maong kwarta nga 200,000 pesos na nakaroon na sa kustudyag nagatubang og bugat nga kaso ang maong biktima. Ang maong suspect nagatubang og bugat nga kaso samtang ang biktima gihaya na sa ilahang panimalay. Alas 5:46 sigalang atong oras sa dugang nga mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Balita higala gikan na diri sa probinsya sa Cotabato. Grabe nga pagkadaot ang nihagauman sa usak pick-up truck human kini na disgrasya dito dapita sa may lungsod sa Malasila. Sigon na sa report, ang maong Nissan Calibri pick-up truck na kulay puti at dunay plate number LAI4078. Nagimaniho sa Osaka Michael Presbitero nga mulupyo sa Barangay Concepcion na makilala Cotabato. Sigon sa investigasyon nga samtang gimaniho ang maong sakyanan kalit lamang matud pa kini miikis-ikis o gadagan tungod sa danlog ang maong dalan o gwa na makontrol ang manobela sa maong driver human nga niya baliktad kini og nibangga sa Osaka panimalay sa maong lugar. Naitabo ang maong insidente sa may Barangay San Vicente kagahapong adlaw. Iwas ang maong driver o wala usab balay na ang naangin pero grabing kadaot murag gikumot nga lata ang maong sakyanan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: 5:47 na dugang nga mga balita at tangin ninyo mga higala samtang higop sa tagkape taas ng sidlak ang adlaw karong nga buntaga mga higala.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Nagpakita nga murag mara ugagi atuin labhan ini karong adlaw. Oh, ambot ka sa inyo ang lugar, kumusta diha mga higala? Magud pareha, Picas Barrio, kilom-kilom sad. Alas 5:48 na nga tong oras. Okay ra, 5-in-1 coffee, higupa usa para duna kay Kabaskog.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantod ka rin.
6: Ngano po?
5: Hey, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo. Okay.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong magis anyos pa ko. Polyo ko.
6: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 na higala nga tuwang oras. Lagpot man na ito ang espirituan eh. Kuratan. Oo. Nabasag. Okay, sige. Atong sayron mga higala, mga katikaran, gikan sa P. Palma area, pinagi sa itong kaubang nga si Tinig 11, June Navilla Soto.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka, June.
7: Yes, good morning ka, Loy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Pisa na namang pamamaril na itala sa Barangay Central Labas. Sa bayan ng Kalayangan, SGA Bar, pasado alas 7 kagabi, Hulyo 3, 2026, kung saan ay sugatan at agad na isinugod sa pagamutan ang biktimang nakilala lamang sa pangalang alias Anwar. Batay nga sa impormasyong ipinaabot, itong si alias Anwar ay may pinuntahan lamang di umano sa kanilang barangay din, ngunit nang umangkas ito sa isang motorsiklo para umuwi na, sakto namang pababa ito ng sinakyang motor nang biglang lumapit ang di na makinakilalang suspect sa isa mula sa isang madilim na bahagi ng kalsada at agad itong pinaputukan kung saan ay tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ngunit hindi siya napuruhan kung kaya't agad na dinala ng mga residente at mga kaanak nito ang nasabing biktima sa pinakamalapit na pagamutan. Agad namang responde ang mga tauhan ng Kalayangan PNP at inaalam pa ang pagkakilala ng suspect at kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Samantala, dito sa bayan naman ng Midsayat ay isinagawa ang isang pagsasanay para naman dito sa mga frontliners sa tourism, sa local tourism industry. Ang nasabing aktibidad ay tinaguyod ng lokal na pamahalaan at tinatawag na skills program para sa tourism frontliners. Ang nasabing aktibidad na pinangunahan ng Midsaya Tourism Division ay nagsasagawa ng data gathering din na bubuo sa tourism establishment profile ng munisipyo. Ngayon ang nasabing aktibidad na ito ay makagawa ng mga programa na akma sa pangangailangan ng mga tourism stakeholders at tutugon sa mga amo ng industriya ng turismo. Kaugnayan ito, nakipagpulong si Tourism Operations Officer Ferzan Sawit sa mga Bachelor of Science in Hospitality Management Program Coordinator ng University of Southern Mindanao P. Palma Cluster na si Blaise Ichabia, na siya ring Regional Secretary ng United Tourism and Hospitality Professionals upang talakayin ang mga programang TV na nakadesenyo sa paghubog ng abilidad at kakayahan ng mga tourism stakeholders. Kabilang dito ang food and beverage service para sa mga restaurants, cafes at pop-up street food vendors, front office management, housekeeping at aesthetic of farm tourism standards. Ang hakbang na ito ay linsunod sa tourism development plan ng munisipyo upang mapag-ibayo ang kalidad ng serbisyo ng COP sa pamantayan ng Department of Tourism. Dagdag pa rito na dagdag pa nito na magiging eksklusibo para sa mga tourism entrepreneurs at empleyado ng tourism establishment sa bayan ang naturang programa na inaasahang maisagawa kasabay ng selebrasyon ng Tourism Month. Yan ang mga latest balita mula dito. Yes, sir.
0: Nakuha mo yung update regarding sa shooting incident dyan sa Pikit? Dalawa na yung nasawi?
7: Yeah, yun nga, no? Itong dalawang biktima ng pamamaril dito sa Pikit, Cotabato, ito ay naitala kahapon. Sila ay dalawang mga lalaki na sakay ng Honda XRM sa atabang sa isang sitio sa Pugasyon, Pikit. Ay pinagbabaril ito, no? Dead on the spot itong dalawang biktima na magkangka sa isang Honda Motor XRM na kulay pula matapos pagbabarilin na hindi pa nakilalang suspect sa sitio 75, Pugasyon, alas 10:45 ng umaga. Nakilala itong mga biktima na sina Badruddin Nungnungan 27 anyos, may asawa at magsasaka. Ngunit pansamantalang nakatira sa barangay Nunguan sa bayan ng Madidigao, SJ Barm, at ang kasama nitong si Basnarin Medtembang Dracula, 27 anyos na asawa, magsasaka at residente ng City Tubac, Pagangan, Aliosan, Cotabato. Ayon dito sa pikit PNP, lumalabas sa kay nga ang dalawa ng nasabing motorsiklo ng harangin, umano sila ng dalawang hindi nakilalang suspect na kapwa nakasuot ng kulay itim na jacket at biglang pinagbabaril ang dalawa. Nagtamo ng napakaraming tama ng bala sa iba't ibang bagay ng katawan ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang anggarang kamatayan. Tapos ang insidente, pagkakas na tumakas ang mga suspeka sa di na matukoy na direksyon, habang kinuha naman agad ang mga labi ng dalawang biktima ng kanilang mga kaanak upang mabigyan ng marangal na libing. Nagsagawa naman ang Pikit PNP ng Hot Pursuit Operations upang matukoy at maaresto ang mga taong nasa likod ng pamamaril at malaman na rin ang motibo patungkol dito. Babang hindi pa nakumpirma kung may kaugnayan ito sa isa sa mga nagiging biktima na di umano'y may kinakaharap ng kaso ay magpapatuloy ang investigasyon ng lokal na pulisya. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat na June Villasoto sa pinakauling update mga katinig gikan sa P. Palma area. Samtang sa pika sa bahay na itong alakbitan ng mga dugang balita gikan dito sa Davao Oriental, pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay gikan sa 105.7 Joy FM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Matulaan sa munisipyo sa Katil, Davao Oriental, ang kaligon sa sektor sa agrikultura kuman kini makadawat sa Excellence Award isip most outstanding municipality sa medium scale category ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa Philrice sa Rayon 11. Ang maong pag-ilan na pagkita sa malampusong paningkamot sa Municipal Agriculture Office, mga mag-uuma o sa lokal nga pagamahanan sa pagpalambo sa produksyon sa humay o paghatag o mas maayong suporta sa sektor sa agrikultura. Personal nga gidawat ang award nila Municipal Agriculturist L. Defonsa Reyes o Rice Coordinator Manilin Bagaypo, kauban ng ubang kawani sa Rice Program, isip pa representasyon sa iniusang paningkamot sa tibok grupo nga nagapalikon sa implementasyon sa mga programa alang sa mga mag-uuma. Sumala sa Municipal Agriculture Office ang maong kadungganan magsilbing inspirasyon aron ipadayon ang epektibong pagpatuman sa mga programa sa agrikultura, pagpalambo sa panginabuyan sa mga mag-uuma o pagpasigarbo sa katiil, isip usa sa mga nagunang munisipyo sa rehiyon sa pagpalambo sa produksyon sa humay. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Omadhai para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat Erwin Omadhai sa mga update mga katinig alas 5:57 na ang atuang oras.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Tapika sa bahay na dugang ang mga balita.

0: biktima nga nakahiagom og mga samada sa gilalaing parte sa ilang lawas. Gituwang nawadan og brake ang ilang gimanihong truck hinungdan nga nitabo ang maong insidente. Sa pinakaulahing balita may galag gikan dito sa Cotabato City. Gikundina sa University of gikundina sa Notre Dame University ang pagpatay sa isa sa mga part-time faculty member ni ini niadtong nilabay nga adlaw kung diin ang biktimang si Evangelina Panturilia Abdullah giluthang sa wa pa mila mga suspek samtang pauli na kini sa ilang panimalay dito sa may awang Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte si Teacher Abdullah nagatudlo kini sa College of Arts and Science og graduate school sa Notre Dame University og sumala pa sa pamunuan sa NDU. Dakwa nga tabang nga sa maong teacher sa komunidad og dako kining kawadon alang sa mga estudyante. Gitagagduot pa sa pamunuan sa NDU nga walay puwang ang karahasan sa lipunan og nagapanawagan na kinig hustisya para sa maong teacher aron mapatubag sa salaod ang mga kriminal nga nihimo sa pagpatay sa maong biktima.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Taas ng sidlak sa adlaw alas 6 sa buntag mga higalang atong oras. Wala kita oras sa unang bahin sa tulumunong Tinig ng Bayan. Musulod na ang atuang primetime edition uban sa Tinig 2 ka Romy Ilusfa. Ako sa Tinig 4 Loy Rosario. Maying buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer. Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pagskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mainom na lang gula akong bana na pagpahulay sa gud bibibro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado.

merkado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik mo sa iya?
2: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanipili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sa lawa. Was pre, ala isang sana ninyo kung ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat.
4: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Oras mga katinig, alas 6 na. No? Welcome sa ito programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Caraga. O Davao Oriental, good morning mga katinig. Adlong Sabado, patronas bulan sa Hulyo 2026 mga kaisunan. Good morning, may buntag, madayaw na timprano sa itong mga tigpaminaw sa mga katinig nato niha. Nag-ready na kay it's Laba Day today, no, mga katinig. Ani mga katinig na to nga ready na dyan sa siya maglaba karong adlawa, no, or kamo diha mga katinig. Ay, wala may klase, walay trabaho sa pipila nato mga katinig. Especially sa gobyerno, mga kaisunan. Kamusta naman niya ang atong panikisikay sa gustong mauban sa atong programa, atong text line 0936-420-0752 mga katinig.

sa itong panahon, mga katinig. Medyo masabti. Medyo kan makulimlim, no, itong panahon, mga kaisunan. Itong panahon karong adlaw, mga katinig. Ingon na sa pag-asa na ay light to moderate og heavy rain showers diri sa Zamboanga del Norte og diri sa Davao Oriental, sa San Isidro, Governor Generoso, City of Mati, mga katinig. Tungod aning thunderstorm, no, mga kaisunan. Pero naay kwan kaning super typhoon, no, mga kaisunan, nga na international name nga Bavi ang ginamonitor karon gawas sa Philippine Area of Responsibility, no, mga kaisunan.

Ako ka na nga... Super typhoon, no, mga kaisunan. Ingon pa sa pag-asa. Ana sa 2,985 kilometer east of eastern Visayas, mga kaisunan. Nga na ay kakusgon nga 195 kilometers per hour. O na ay magbugso nga 240 kilometers per hour, mga kaisunan. Grabe ka kusog din ni. May na lang, di ni mo landfall, no, mga kaisunan. Pero magdalagi hapon o pag-ulan, mga katinig, ang mong bagyo sa pipila ka parte sa tuwang nasod, mga kaisunan.

Good morning sa mga taga Mati o sa itong mga kaisunan diha sa may Lupon, Banay-Banay. Kamusta man mga katinig? Nakapag-kopiyaki na ba no, mga kaisunan? At ay 3-in-1 kopiyaki mga katinig. O nga ito ang 7-in-1 herbal kopiyaki mga katinig. Ninut kayo sa itong panglawas kini itong 7-in-1 no, kay nani siya ay mangustin, ginseng o uban pang herbal no. Yan na siya is wala na siya sugar no, kundi honey ang gigamit nga pag tamis no mga kaisunan sa ato ang kopiyaki 7-in-1 mong dili kinahanglan nga daghan kayo og tubig no, ini tubig. Ana ganing kwan, lahi man ang mug no, kay dako man kay na. Kaning cup no mga kaisunan, mao nang lami nga kadaghan sa tubig lang sa tuang 7-in-1 kopiyaki. Kay kung di sa mug, aw. Last ay na, ingon pa sa Ilonggo. Ora walay katamis no mga katinig. O gaka na, mapalit na sa itong mga suking mga butika, mga kaisunan, ang itong mga kape. Napo tayo, Okera Coffee, 5-in-1, mga katinig. Sabay mga isugutanan karon na oo, sa national, mga katinig. Utang sa Pilipinas. Misaka na sa 18.55 trillion sa niaging bulan sa Mayo. Ingon pa sa Bureau of Treasury. Ana sa 76.11 billion pesos. Nga nitaas kumpara sa Abril, no, mga katinig. Tungod daw sa incurrence ng domestic securities. Og ang ato ang domestic nga utang is nasa 12.50 trillion pesos. Ang external 6.5 trillion pesos. Mga katinig, oy. Ting dakuha naman din sa utang sa Pilipinas. Pila ta makabayad ani? Pila ka apuhan nato ang magbayad ani mga katinig. Ay nako naman mga kaisunan. Nakatiman ng nasod sa utang, puro na impeachment. Napay rally sa NC. Ang ato ang mga katinig, nagkalisod gihapon, hangtod karon. Asa naman tong giingon nga kalambuan, no? Wala naman. Pero bisag na ko ang utang sa Pilipinas, dili daw ko no angay kabalak-an mga kaisunan. Ay ko no ang Pilipinas, padayon ko no nga nagbayad no sa iyang mga obligasyon. Bisag krisis ang panahon. Okay, importante din ako no, transparent ang ato ang gobyerno no, mga katinig. Sa paggamit no sa ato ang pondo. O syempre sa mga programa nga proyekto sa ato mga gobyerno, sa atong gobyerno nga para sa ato ang para sa tanan no mga katinig.

Ang tinudong isyo, mga kaisunan, dili daw ang kadako sa utang, kundili ang kalidad sa paggamit ni ini. Mauvo? Ay kung ang utang daw nagmugna o mas daghang trabaho, mas lig-on nga kinumiya, mga katinig, o gingon pa daw isa kaning maayong serbisyo publiko, na daw pulos ang maong mga utang, no? Pero kung wala'y klaro gihapon, mga katinig, sa gasa na maad to, lalo pa karon, no? Ang nasod is iladong usaka korap nga nasod, no? Mga katinig. Og naay mga nalambigit aning mga korupsyon, no? Nga hangtod karon alagya pon sa pwesto, mga kaisuunan. Ngon pa, wala gyapoy kapuslanan. May buntag sa mga taga-Katiil, no? Naigipahigayon ng bypass operation sa Miaging Adlaw. Diya sa may barangay poblasyon, no? Mga kaisunan, kung asa, Osaka alias Rikrik, 18 anyos, oy! Single o walay trabaho nga residente sa maong barangay ang nasikop sa atong kapulisan tungod sa pagpamaligya o shabu, mga katinig, o ganana karon sa lock-up cell sa ato ang kapulisan ang maong suspect o mag atubang sa kasong paglapas sa RA 9165 or kaning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No, upat ka sa Shea, no, ang na-recover sa atong mga kapulisan, mga katinig. May buntag sa atong mga katinig diha, no, sa Chief of Police sa Katiil Municipal Police Station. Si Police Major Michael Silicio, good morning sir. Ato ang COP og kaning Drug Enforcement Unit, no, sa Katiil Municipal Police Station, mga katinig.

0: Diya sa may Lambahon, good morning. O diya po sa may sentro sa Baganga. Ito ang signal, maabot diha ng mga kaisunan. Sa mga tigpaminaw nato diha, no? Diya sa mga bukid nga bahin sa Baganga o Katiil, good morning kininyong tanan diya mga katinig. Mga taga-Manay, Tarragona, good morning. Ito mga barangay officials, may buntag, mga katinig. Masang panikisi kay karong buntaga, no? Mga katinig po nato, ng mga nasa may public market. Sa mga nakilayang-layang public market sa ito ang probinsya sa Davao Oriental. Sa mga nita o produkto sa Yaki, no? Mga kaisunan, diya sa may... Tarragona, doon, diya sa may Farmacia Grow, no, mga katinig. Diya sa may San Isidro, sa Hartwell, no. Mapalit po na nga to ang mga produkto diha. Hartwell Pharmacy. O sa ilang clinic, no, mga katinig. O diya po sa may Doliente Pharmacy. Mapalit na nga to ang mga produkto na tay kopiyaki diha. Napuntay Yaki Liniment Oil o siyempre sa itong mga nanay kining itong mga chikiting, no? Mga ito ang Kiri Yaki Vitamins, mga katinig. Sa mga gusto mag-avail sa ito ang mga Yaki products sa gusto mag-purchase, no? Ato Ramon Drisato Station, mga katinig. Or tawagi lang ang ito ang numero 0936-4200-752, mga katinig, no? Yes, sa may katiil, good morning sa ito mga pharmacy diha. No, puhon, no? Makapalit na mo o Yaki products diha sa may station nato diha, mga katinig. O sa mga pharmacy na anay pipila, no? Mga katinig. Ang ato ang mga produkto sa Yaki, mga kaisunan. Alas 6.23 na, mga katinig. Dugang sa mga nasyonal ng mga isgutanan, unya taon-taon na makauban. Ang ato ang mga stasyon, no? Sa South Central Mindanao, mga kaisunan. Kauban si Ka Romy Luspa o Ka Ruby Padilla Season, mga katinig. Alas 6.24 na.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sige, gwapo pa ayo turong balik nahimong diskusyon.
4: Unya nato istoryahan ng ano Bitcoin nimo, basig ni mga Bitcoin nimo. Ato sa balikan kining diskusyon kay matud pa ni attorney sa iyang observation nga no sa mga past impeachment wala may murag sort of kining arraignment pero exhaustively discussed naman sa level sa Justice Committee, sa plenaryo sa Kongreso o diha sa pre-trial conference sa kining articles of impeachment. So adunay mga prejudicial questions, attorney, no? Like katong threshold sa boto, no? O kadtong i-open ba ang BIR box, no? Do you think there is a day one na hining mao mga pre-trial pre-prejudicial issues, prejudicial questions sa matakel na ni?
5: Kaming ang ginamin ni mo room possible nga di ba ang ilang complaint na apoy one kaming prayer for dismissal, outright dismissal sa
4: yes
5: oo sa impeachment proceedings mismo. Sa tanaw na ako kana nga mga butang dili na na siya mahitabo nga naingana kay kumbaga normally sa daw ginabutang na siya dito sa mga prayer sa mga sa defense o sa ilang tubang. Wala na siya ginagrant. So the fact nga magkaroon ng proceedings, that means kung na yung mga pagbasa sa articles of impeachment o mo proceed na siya sa trial, but pasabot nga na kana nga mga questions dito na nasa sa trial proper may tabo.
4: Aha. So bisan gina assert nila nga kuani mga prejudicial questions that have to be resolved even before the trial could start.
5: Oo, pero bisan pag ibutang nila na karang mga prejudicial question manggod room ya base sa rule, sa limbawa na yung mga issue o mga issue nga dapat i-resolve bago magpatuloy ang usa ka kaso. Halimbawa, kanang kaso nga kanang pagpangawat. No? Pero una day question about sa ownership sa subject matter sa kawat. So mo na yung mga
4: prejudicial
5: question. Pero nga sa tanaw na ako nga sa karon sa stage sa impeachment proceeding dili sa mag-apply.
4: Aha. Sige.
3: Yes, attorney. Baguhay lamang attorney Jo, no? Atong na monitor usab sa social media, sa mga interview usab sa mga matawag natong mga credible nga national figures sa media, no? Si attorney Tranquil Salvador, kanhi kining abogado ni kanhing Chief Justice Corona nga ni undergo usab og impeachment trial, no? Yang ginaingon attorney nga importante usab kini nga trial dili lang para sa mga senator judges but above all sa 119 million nga Filipinos og yang giingon nga unsa kaha importante ang lingwahe aron nga dili lang katong mga technical persons ang makasabot sa maingon natong maundanong diskusyon sa Senado. Imong tan-aw kining iyang panglantaw nga kung pwede ma-reduce usab sa dili lang all English kung dili appeal sa Tagalog para mahimo daw nga masabtan gayod kaysa karon admittedly is saying nga divided yun ang nasod o kinahanglang masabtan ang substansya ni aning diskusyon sa diha sa Senado. Unsa ka balido kining imong tan-aw speaking of language?
5: Ang official language ng yun niya gina-adapt normally sa korte.
3: Hello Attorney Jo.
4: Nawala si attorney, mga katinig, no? So, minta siya paabot ang maka-reconnect ako with attorney, mga katinig, mga tigpaminaw, ha? Diha sa Dabaw Oriental, sa Pangil Bay, ug diri sa atua sa South Central Mindanao, ha? Mag-enjoy sa ato ang kape-kape. Ug siyempre, enjoyable good kayo ang kape-kape kung okay ra kopi ang ato ang imnon. Manana. Attorney, welcome back. Naputol ta. Sorry for the glitch.
5: Okay.
4: Yeah. Bor.
3: Yes, attorney. Katong giingon sa kanhing lawyer ni Chief Justice Corona, ni Attorney Tranquil Salvador, ingon siya, we are educating the Filipino people, no? Amid sa nagkahitabo nga confusion. So ingon niya nga kung ma-digest ang lingwahe sa dili lang all English kung dili may Pilipino, Tagalog, unsay imong tan-aw ka balido kini attorney?
5: Tama na siya, Rob, no? Kay siyempre, na mga ordinaryo ng mga tao, lalo na itong mga dili kabalo mong English, na yung mga kuwan, dapat ma-inform sa mga proceedings para po makakam up po sila o kanang tama ang conclusion or bisan pa o kay kaning impeachment proceedings manggod, dili lang manggod ni siya kaning sort of mura o criminal nga or criminal or civil nga kaso. Hmm. Kung dili, usap po ni siya ka-political
4: process
5: issue. Yes. Hmm. Oo, usap ka-political process nga dapat masabtan sa mga tao para maka-form sila o kuhan ka ng tama o mga verified nga mga information base sa ilang sa mga ebidensya nga gipresenta, dili lang kay parang makabuhat sila o conclusion base sa mga haka-haka, base sa resulti sa uban o kaning tungod lang sa ilang political affiliation. So mas maging critical kung well informed ang atong katawhan.
3: Yes, dugang pa attorney, ana ay mga komento tungod kay ang President Senate President mao namang giyon ni deklara no, none other than Senator Rowin Gatzalian, ingon niya nga andam siya nga siya na ang mo-preside sa trial no, sa impeachment trial. Napoy gaingon dili man siya abogado. Pero sa imong tanaw, can he still hit the balance? Kaya ba niyang gunitan gihapon ang balance eh, bisag di siya abogado?
5: Sa tanaw ako, ang pag-preside ng God, Rob, bisag ikaw na naamang kasauna sa council.
4: Kagawad.
5: Kung nakaka-experience ng kagawad.
3: Kagaw-kaw. Yes.
5: Kagawad. Na alman ato nga ang presiding officer niya, dili man tanan niya, presiding officer niya, abogado.
3: So, facilitator.
5: So, matrig hapon ang imuhang experience yes. sa mga parliamentary procedures, tawag kaning sa pagbansay po sa rules.
3: Yes.
5: Kaya ang importante diha sa pag-preside, ang room kay, siyempre, ikaw manggod ang mag-rule sa kaning mga objections, mga opposition.
4: Mm-hmm.
5: So, dapat bansay ka sa rules mm-hmm. sa impeachment rules.
4: Kung saan pwedeng i-sustain, kung saan i-overrule.
5: I-overrule ba ni mo? Ano, God, nga mga kwan, nga kung ikaw po, usa ka experienceado nga abogado nga naa ka sa korte, kaya pwede magod nga naay abogado, pero wala ka gantong korte.
3: Mm-hmm.
5: So, makuanto na ninyo. Imahapon ng ma-experience. So, sa akong tanaw, si Senate President Gatchalian, dugay-dugay naman po niya naging senator. So, kabalo po siya sa mga rules o parliamentary procedures, sa mga rules, nadibati na sila halos sa kada session nila. So, naay mga objection po niya, naay mga motion, naay mga pagbangi sa mga motion. So, kabalo siya kung unsaon pag-handle, anak.
4: Mm-hmm.
5: Og ang ato ang kuan mismo, ang ato ang mga rules og ang ato ang constitution mismo naga-provide niya it's the president who will preside, Senate president who will preside the Senate impeachment proceedings.
3: Yes, importante attorney ang objectivity, fairness, no?
5: Og
3: ang untainted credibility.
4: Mm-hmm. Attorney.
5: Yeah. Ini facilitator raman sa Rob, no, di ba sa mga pila ng mga debate unya ang mag-rule mangod ani sung naa may mga objection na may objection ang mag-rule ani dili lang man siya kundi ang
4: impeachment court
5: senators judges. Mm.
4: Okay.
3: Oo, gani Rom o attorney Joe, gisayt po ni itong mga nagatuo nga importante ang justice, fairness, objectivity sa naga-facilitate as facilitator ang presiding officer. Kaya ang US kuno ang ilaha is jury system. O ang selection nila sa Amerika, not all are lawyers, but people of good intention o grabe kataas nga credibility.
4: Respected sa community.
3: Yeah. Sectoral.
5: So, bisan ang ilang criminal system, Rob, dili man ang one, ang nag-decide, actually, ang judge. Kung dili, ang judge, igor ang yun mag-facilitate sa proceedings, then ang mag-decide sa itong mga jury nga kung asa kaning mga members ani kanang wala kaila, wala yun kaila, wala yun impartiality, kumbaga
3: sumurag insulated sila
5: na ilang isang maigo lang na sila na mutanaw sa proceedings, tapos itanaw nila kung guilty or not guilty ang maong ano akusado.
4: Attorney, ana-ana ang mga top lawyers sa tibuok Pilipinas sa diri sa maong kaso. So interesting ni siya, especially sa mga lawyers o sa mga law students. But what is in it sa proseso, unsa ang naadiha para sa mga madlang Filipino people? Pero attorney, usa nimo na tubagon na ato sang tagaanog higayon kining ato ang pipila ka mga pahinumdum. Mobalik kita attorney, ayaw gawa.
6: Ug daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tumoy pa inom na po siya katong pagpa-check up na mo na. Ngayon na taas ang iyang sugar na boundary ba? Yan ha.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung aunday kan mo diabetes.
1: Welcome back mga katinig Goga, mga katinig before ta nagbulag-bulag para sa ato mga painundom. Adun na kita i-post nga question para kang Attorney Alabi. Attorney Kabalutang, usbon lang nako, special kining proseso para sa mga magtutuon sa balaod, mga abogado, mga law students. But what is in it para sa mga ordinaryong Pilipino? Anong kinahanglan nato ni siyang tutukan? Anong kinahanglan nato ning subaybayan o mag-uuma, mamumuo ka man or unsa man nga sektor?
2: Kaning impeachment process man godrom, isa ni siya ka importante na butang na may bawaan na to. Kay kaning man god, isa ni ka proseso para pag-remove or pagpawa sa usa ka ranking official sa atong gobyerno tungod sa mga serious ng mga crimes na gibuhat or kaning mga misconduct na gibuhat o kanang culpable violation of the constitution o uban pa. Ang pinaka purpose ba dere is to determine kung naabay accountability, naabay ang og kani tan-aon po nato ni siya sa usa ka perspektiba nga kung ang ato abang mga institutions naga-function ba, ang ato bang sistema naga-function ba para sa mga nga gina-address ba niya kaning mga issues sa mga accountability involving mga high-ranking officials sa atong gobyerno. Kasi that's part of our mga constitutional mechanisms o part sa ato ang democratic process. Kaya kung ginabuhat na ito na siya, that means nag-work ang ato ang sistema para paano i-address ang mga problema sa ato ang problema sa ato ang nasod. So yan ako panglantaw sa reason nga nung naay mga impeachment process na ginabuhat.
1: Matod pa ni mo, Tony, para i-address nga to ang mga problema. Of course, ang pinakadako nga problema sa nasod karon kining grabe ang corruption. Nagaingon ng mga DDS nga, oy, nga nung yuna pa man yun ng impeachment nga wala man ninyo gitagaan o igo nga pagtagad usa kining flood control scam nga dako man kini nga issue.
2: In fairness po sa administration karon Rome, naman po yung mga resulta po nga nahitabo bahin sa mga flood control nga naanay man na pailan ang mga kaso. In fact, naanay sa ombudsman o ba sa Department of Justice na file sa korte. Ang ano lang is, ang dapat lang mabawon is dapat it should be fair sa tanan. Dapat kung kinsa to'y accountable ng mga public officials, dapat managot sila sa basis sa atong balaod. So, kay siyempre ang uman na may gusto yun nga mapriso na yung mga second individuals na gusto yun nila may managot. Pero ang ato amang sistema is naman tayong mga authorities na na-assign aning pagkandak og investigation, pag-prosecute sa maong kaso, mauna ang atong sistema. So, nagkataon lang siguro na, I don't know kung naay mga political bias sa pagkandak og investigation. Ang importante lang is naay mga accountable mga officials na nagpailan og kaso. Lalo na katong sa mga flood control, di ba? Nakabalo man tanga na yung mga taga, taga DPWH nga na finance. Ubay-ubay po to sila.
1: Mm-hmm.
2: O na po yung mga senator na na-involved niya. Ito si Jinggoy o si
1: Escudero, Joel Villanueva.
2: Oo, Joel Villanueva. O si
1: Chis
2: Escudero.
3: So, Secretary Bunuan sa DP.
1: Mm-hmm.
2: Oo, Secretary Bunuan.
3: Pero attorney,
2: so, ubay-ubay na po.
3: Attorney, na ako'y i-dubtail.
2: Pero kung gusto nila nga ipapreso si ang akong tanaw mang doon, gusto nila ipapreso si BBM.
1: O si ano, former speaker ano, Romualdez.
2: Romualdez. Wala ang gusto nila na ang kato si ano si Ko, di ba?
1: Mm.
2: Nasa abroad karon.
1: Mm-hmm.
2: So, nga na lang, no? Ang ako ang sa tanaw na ko, ang under investigation po karon si Juan, si Romualdez, na po'y na yung mga action po niya ginabuhat ang ombudsman dahil na na.
3: Attorney, quick to respond, si Auntie Claire Castro, itawag naman guling auntie sa mga DDS, no?
1: Si spokesperson, Malacanang spokesperson.
3: Bugat ang iyong statement na giingon, nga gina-allege ang korupsyon, systemic ang nahitabo. Nga no kuno, nga sa time pa ni former President Digong, siya mismo nakatuki ang presidente, nga grabe ang korupsyon sa DPWH, no? Gani nabuhian niya na kini ni former president. Pero iyang ingon, kung talagang seryoso, bakit walang napapakulong? Pero look at now, ang dami nang nakulong, no? So mga counter-statements nga nagapakita, nga meaning, dili lang usa ka higayon ni ulbo ang korupsyon, dugay ug iyang gina-allege nga even sa time sa kanhing presidente amahan ni VP Sara naa na kini ug nakit-an na kini. Pero does it mean nga wala lang gyud ni gulong ang mga democratic institution para paninglon kinsa kadtong lihimo ug salaod sa katawhan?
2: Ang records bangod nato ana sa dating administrasyon kay Digong og sa karon nga administration o sa mga previous pa nga administration mao'y makatumbag ana. Ako akong ma-remember sa time ni Pinoy Rob, no, nag-ubay-ubay pud ang napakulong sa yung time. In fact, sila ni Jinggoy, sila ni Revilla,
3: repeater na.
2: Oo, nag-ubay-ubay ang mga napahinan ang kaso. Pero I don't know, sa time ni Duterte, wala ko'y ano, no? Wala ko'y kaya ko'y na kanang mga high profile ng mga tao nga
3: katong ombudsman lang
2: nadunggan nga na preso tungkol sa graft and corruption.
1: Attorney, dili mong uso ang kaso atong panahon ni Duterte. Kaya ang uso dito, tukhang patay na yan.
3: So maybe that's the difference.
1: Attorney, kay kining umaabot nga Lunes sa kuan mangidi maraog unsay tawag na to, mura manig kuan trial of the century. No? Daghantag pwedeng makat-unan dere. Above anything else nga makat-unan dere, we are expecting nga daghan pud kaayo nga mangguwas dere nga mga ebidensya. So despite nga daghag mga ebidensya nga mangguwas, at the end of the day mahimo mang gihapon ni siya nga a numbers game,
3: political decision gihapon.
1: Unsay important sa mga ebidensya nga muguwas dere kung at the end of the day what will matter is political affiliation niya po.
2: Aside from of course sa resultang may tabo, either conviction or
3: acquittal.
2: Kaya gila requirement dyan sa conviction ang 2/3 vote sa majority so all Senate members. Ang isa sa mga posibleng na maging lesson sa to diri sa maong procedures is ang una, ma-inform ang katawhan bahin sa maging aware po, no? Kaning ang katawhan karon ba nga kaning kaso sa pagpangawkaw sa kabanang bayan dili usa ka trivial lang mga butang kundi usa ka serious matter.
1: Mm-hmm.
2: Nga mao ni akong tan-aw nga maging dako nga lesson or dako nga pag awareness sa mga katawhan nga kaning even nga ikaw ang naa sa taas nga posisyon sa gobyerno, dili pwede nga naa kay nga tawag na immunity. Dapat managot ka, naa kay accountability. The more the more nga naa kay dako nga responsibilidad sa katinimban, the more nga lagi dapat nga maging accountable ka sa katawhan.
3: Attorney, ang private prosecution, ang grupo nila, Attorney Lorna Kapunan, nagaingon, murag naa sila'y reaction tungod kay sa side sa mga abogado ni VP Sara, dili musugot nga patingugon sila kung dili kinahanglan katong prosecution panel lang. Unsa imong tan-aw ni ani?
2: Ang mga private prosecutor dili
3: yes.
2: Patingugon.
3: Mas kinahanglan nga ang mudepensa lang gyud daw o mupresent sa mga ebidensya kadto lang ang kuan ang naagyud mismo sa team ang prosecution panel lang gyud. So magawas nga murag naa lang sila sa research group but they do not accept this kay ang gusto nila nga makatingog gyud pud sila as part ng mupresenta sa ebidensya. Based on experience sa imuhang mga nasundan previous na impeachment trial, allowed ba nga mutingog ang private prosecution?
2: Ang generally manggod sa prosecution manggod room ang na-control and supervision ng atong mga public prosecutors. Sa aning nga kaso sa impeachment trial, ang public prosecutors na to kaning mga members sa house panel ng house panel nga panel of prosecutors.
3: Yes.
2: Congressmen na sila or congresswoman nga gi-appoint as prosecutors. Ang mga private prosecutors na to kanina na sila ni Tuan si Attorney Kapunan. Nga kanina sila mga private prosecutors na to ubay-ubay po ni sila na sila yung mga task manggod sa kada articles of impeachment. So, na sila'y gabuhat ng research, na engage mo, pwede nga mag-engage sa presentation of evidence o sa kada aspeto sa trial. So, akong tanaw, sa previous ng mga impeachment trial nila Estrada, nila ni Supreme Court Justice Corona, na ay mga private prosecutors nga mo ay nag-present sa evidence mismo. Nag-conduct o cross-examination, whatever. So, sa ano na po, wala na sa rules sa impeachment court nga ang mga public prosecutors lang ang pwede nga mo istorya or mo presenta o mga mo appear kumbaga dito sa impeachment trial.
3: Attorney, bugat nga interes ang nakasangon sa 119 million Filipinos. Dili isip maugyo mo boto, kay naa lang man kini sa 24 ka senador ang pagboto ug sama sa ingon ni Kaubang Romy nga at the end of the day, political decision gihapon ang mahitabo sa mga mukas sa ilang vote, no? Ang atong question, Attorney, kung sa laban ni Pacquiao ang pambansang kamao, tanang sektor, even the mga fighters, itong mga fighters sa kabukiran, whatever ideology, ma NPA, MILF, MNLF, o kasundaluhan, pulis, o habagang katawhan, ni Hunong, murag usa ka adlaw nga ni Hunong, ang ilang pagpanarbaho para atangan ang laban ni pambansang kamao. Unsa po imong hagit sa ato ang katawhan, Attorney, kay this is more than the boxing of pambansang kamao Pacquiao, no? Kinahanglan po ang pambansang katawhan nga kamao sa issue. Unsa imong panawagan pambansang kamao o ang challenge sa pambansang katawhan nga makamao sa nilugdangan sa issue.
1: Rubs, katong kay Pacquiao, isa ka daw, lamugod, kini 3 months.
3: three months, o pila ka tuig, pila ka decade, nga nahimong practice. No? So, di ba much heavier kini nga struggle, attorney?
2: Kani sa dili kani impeachment trial manggod bro dili lang manggod ni sa usa ka
3: adlaw
2: usa ka sistema nga ginatan-aw nato usa ka justice system nato procedure nato usa pud ni sa ka political question so mao na nga ang bilang mga katauhan or ordinary nga katauhan sa Pilipinas mas mayo nga ato apon ni sang tutukan kay usa ni sa ka-serious nga butang parehas po ni sa pambansang kamaon nato nga halimbawa atong mga panahon nga si Manny Pacquiao nahimong naging popular sa tungkol sa boxing kani sa usa pud ka butang nga naka-apekto sa atong ang sa atong nasod sa ato ang panggobyerno so usa pud ni sa governance nga process nga tutukan nato og tan-awon sa ginaingon ganina ko dapat naging critical ta sa tanan nga mga butang na nakapikto sa atong sosyedad dili lang ta maayo sa kanang pa kaning pa TikTok o pa buhat og mga rin kundi mag-involve ta sa mga butang na nakapikto sa ato kay sa nga nga aspeto naging active member ta sa atong sosyedad kay right or wrong at least natay participation kung paano i-form mga to ang democratic nga system sa Pilipinas.
1: Attorney, subot pa sabutan ni attorney kay both camps magod ang prosecutor o ang akining defense iyahay man sila og depensa sa ilahong kaugalingon and nagaingon ang prosecutor nga by all means simuuna mo ang tanan tungod kay kini kausa kini sa katawhan nagaingon pod sa ang pikas bahin ang depensa nga wala may basihan kanang mga articles of impeachment nga sangat sa prosecutor but dili man pod kita ang pwede makaingon or maka-judge kung kinsa sa ila ang nagasulti og tinuod kinsa sa ila ang adunay bugat nga grounds no ang depensa ba ang prosecutor but just the same akong ipangutana sa imo ganiha kung unsay bearing aning mga pieces of evidence kung at the end of the day dili po ni siya o dili siya magmatter kay ang political affiliation will dictate kung conviction ba or acquittal. Now, kung pananglitan attorney, pananglitan ma-acquit ang vice presidente despite the kaning mga ebidensya nga niguwas, unsa ang imuhang fearless forecast sa atong nasod? May tabo. Nadun na ba'y similar sa EDSA 3?
2: Ako nakatuo ko wrong na ang tanang niya Pilipino, dili man po, inga na lang po ka
1: kabugo?
2: kabugo, no? Nag-aisip man po ang mga Pilipino. Unless kung naanagay ang ginaano nila nato ang ato mga decision firme, nakabase firme sa ato ang mga affiliation o sa ato mga emotions. Pero ako na ito ang majority sa mga Pilipino nag-aisip na critical thinking o naga-decide o naga-buhat o conclusion base sa ilang mga dili lang tungkol sa ilang

0: isa nga posible nga maging basihan sa ilahang mga political nga decisions later on panahon sa election.
1: Attorney,
0: so ingana ang
1: as abogado, attorney,
0: posible nga ma-acquit siya, no? Pwede nga ma-acquit siya, pero it's possible nga kanang mga ebidensya nga gipresenta karon nga maging basis po sa mga tao sa pag buhat og ilahang mga political decision panahon sa election.
1: Attorney, unsa imo komento? Kung kusog ko no ang imong gipanggunitan nga ebidensya, focus ka sa ebidensya. Apan kung hinay o delikado ka, focus ka aron tumbahon pinaagi sa technicalities. Unsa ni ka gahold ba ni nga mga perspective?
0: Sa tanaw na ko kanang mga technicalities mga good work of the lawyers na sa Rome, no? Pero kabalo ta nga isang pikas sa pikas na ako yung mga bagitan yung mga abogado diha. So dili na basta-basta nga ang usa ka ebidensya maging ano na maging inadmissible. Generally ang tanang ebidensya basta relevant siya or material sa usa ka issue, gina-admit gina sa korte. Ang general rule.
1: Unsay basa ning
0: mga kay nain ang mga ebidensya nga posibleng maingon nato nga inadmissible, pero tungod kay nain mga certain aspeto nga dapat i-exclude siya
1: sa imong tanaw. Attorney Joe, sa imong tanaw, how relevant kining BIR or income tax evidences nga naa ang ayan ba ning maablihan o as part ng defense counsel ni VP Sara nag-ingon nga dili dapat apilon.
0: Oo. Ang isa sa mga kwan, di ba? Graph. The graph ang isa sa mga
2: articles of impeachment.
0: Issue, sa impeachment. So it's possible nga kasi sa relevant nga dito nga issue sa graph ang corruption nga issue.
2: Okay.
0: Nga, base sa allegations nga particularly katong mga intelligence fund nga gigamit sa dili tama na mga butang sa mga programs na adto sa mga personal pockets instead sa mga programs.
2: Attorney Arabi, what I think is very important sa akong nadungog sa imong karong adlaw is katong imong giingon nga kining impeachment process is also an education process para sa ato ang tanan. Pero kawa na magkita oras sa pwede may mangayo sa imuhang final words. Basika doon na pa yung mga gusto na mong ipaabot sa ato ang tigpaminaw nga wala na mo mapangutan na kanimo.
0: Magpasalamat po tiyo sa inyong room, no? Sa inyong room nga inyong ginatutukan ni sa mga issue kaya sa ingani nga pamaagi sa through our radio, sa through our social media. Ma-inform po ang ato mga katawahan bahin sa ano mga butang na nangapakita po sa ato ang nasod karon.
2: So mga katinig mo, ito ang tingog ni Attorney Labid. Salamat sa iyong panahon, Attorney, o hinaot sa sunod na mga higayon. Dili ka magmakuli mga tag sa iyong panahon pag-usab sa tinig ng bayan. Rubs?
1: Yes, mahutda na po tag oras ni Ani Rom, no? Gusto lang akong ibilin.
2: Mahutda na kita, nilampas na
1: nanguha na po tag dugang minuto, no? Gusto lang akong ibilin ang usa ka importante kaayong pinulungan. Namatay na ang nag-istorya ni Ani Rom, pero very important. Matod pa niya, the hottest place in hell is reserved for those people who in times of political, moral, economic, and spiritual crisis remain neutral and standless. So di ta pwedeng magpaka-neutral. Kana lang, tinig 40.
2: Memorize good. Ano yung mga katinig, kauban lang ato ang mga kabarkada, kaberks, diya sa Davao Oriental, o sa Tibuok, Kapupudan, sa mga probinsya, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte,
1: Panir Bay.
2: Sa South Central Mindanao, o diya sa Misamis provinces. Kami nagpasalamat sa yung pakiguban ka na mo, kaya kung wala ka mo, wala pud me. Anyway, mga katinig, hinautong tanga

0: tanang higayon na sa sunod na mga higayon Lunes hangtod Sabado alas 5 pa magsugod na ta hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw maghawa kayo mo sunundan yun ng atong alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario.
1: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Ay, unsaon mo ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinay balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
7: 10.7 Joy FM sa Pangalbay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, patay ang dalawa katao matapos sa ito'y pagbabarilin sa bayan ng Pikit, Cotabato kahapon. Headline. Isa pang lalaki biktima rin ng pamamaril sa Kadayangan SJA Barn. Sa Isulan Sultan Kudarat, patay naman isang tricycle driver matapos na ito'y dalhin sa liblib na lugar at pinagbabaril ng hindi pa nakikilala mga armado. Headline. Samantala, balita mula naman sa Osamis City, sa Misamis Occidental Food Park, formal nang binuksan kahapon kasabay ng 78th founding anniversary. Headline. Sa Davao Oriental, arestado naman ang isang lalaki sa ikinasang Baybas operation sa bayan ng Katiil. Headline. At pagkakaisa ng mga punong barangay susi sa tagumpay ng LNB Davao Oriental Congress 2026. Headline. Pagtutok sa mga biktima ng lindol, nagpapatuloy mga paghatid ng tulong, patuloy na isinasagawa ng pamahalaan at iba pa mga grupo. Detalye ng mga balita, susunod na.
8: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa magsikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kahit tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
11: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong puan. Kaning awak.
12: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
11: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
10: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita. Sugatan isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nangyari ang naturang insidente alas 7 kagabi sa bahagi naman ng Central Labas sa Barangay Kadayangan SJA Barm kung saan ang biktimang nakilalang si alias Anwar. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na batid na ang naturang biktima ay may pinuntahan lamang sa kanyang kaibigan. At habang pauwi na, sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y abangan ng hindi nakilala mga sospek. Sa pagbaba ng biktima sa kanyang motor, bigla na lamang itong pinagbabaril. Dalano pang nagtamo ng sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na isinugod naman sa ospital. Personal grudge ang isa sa mga anggulong tinitingnan ngayon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Balita mula sa Pikit, Cotabato, patay naman ang riding in tandem matapos sa ito'y pagbabarilin habang nasa bahagi naman ng sityo 75 Barangay Poblasyon na Pikit, Cotabato, alas 10:45 kahapon ng umaga. Ang mga biktimang nakilala nga sina Badrudin Nunungan, 27 years old, may asawa na magsasaka at pansamantala nakatira sa Barangay Nunungan, Malidagao, Special Geographic Area. At bas na rin Mitimbang Dracula, 27 years old, isa rin magsasaka na taga Sityo Tubac, Barangay Pagangan, Aliosan, Cotabato. Magkaangkas ang naturang biktima sa isang Honda XRM. Nang bigla lamang itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek na humarang sa kanila. Ang mga ito'y nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ng Pikit PNP ang mga responsable sa nasabing krimen habang patuloy din ang information gathering para matukoy kung anong motibo sa pagpaslang sa mga ito. Alas 7:15 na ang oras. Samantala, balita mula sa Kabakan, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang dalawang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Puroca National ng Barangay Poblasyon alas 10:10 ka makalawa ng gabi. Kinilala ng Kabakan na PNP ang mga narestong sospek na sina alias Randy, 41 years old, at isang alias JQ, 40 years old, na mga residente ng Jacinto Street, Barangay Poblasyon ng Lunsod, na ang mga ito'y nahukuhanan ng ilang gramo ng shabu ng ikasang anti-drug operation makaraang ilang araw na surveillance operation. Nabatid na ang naturang suspect ay sinampanan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Baligtad mula sa Isulan, Sultan Kudarat, pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang tricycle driver sa isang liblib na lugar sa Sityo Kalipa, Barangay New Pangasinan, kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Bonnie Bulantitik, residente ng Barangay Bual, nabatid na habang nagmamaneho ng kanyang tricycle, ang naturang biktima ng ito ay sinabayan ng mga sospek at dinala sa isang liblib na lugar at doon ay pinagbabaril ng ilang beses na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Davao City, na aresto naman ng mga otoridad ang isang magnanakaw na mayroong patong-patong na warrant of arrest habang ito'y nagnanakaw sa isang gadget store sa Turil, Davao City. Ayon kay Police Major Cheryl U. Bautista, Station Commander ng Turil PNP, na ang suspect na si alias Jongjong ay nag-re-recruit umano ng kanyang mga kasamahan para magsagawa ng pagnanakaw. Ito'y meron ng mga kaso ng pagnanakaw at iba pang warrant of arrest. Dahilan dito, wait, thank you ma'am, at dahilan dito ang naturang suspect ay na-aresto ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong pagnanakaw sa Angeles City sa Pampanga. Sa ngayon ay may walo pang iba pa mga suspek ang kasamahan nito na kanyang na-recruit na na-aresto rin ng mga otoridad sa Davao City. Samantala, Dagdag na balita mula naman sa 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, ihati naman ni Tinig 26, Erwin Badhay.
1: Arestado ang isang lalaki matapos ang ikinasang illegal drug buyback operation ng mga personahe ng Drug Enforcement Unit ng Katiil Municipal Police Station kasama ang iba pang law enforcement agencies sa Dacoycoy Street, Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 11:50 ng gabi kamakalawa. Nanakip sa nasabing operasyon ang suspect na kinalala sa alias na Rick Rick, 18 anyos, walang asawa at walang trabaho, na residente ng Castro Avenue Street, Barangay Poblasyon. Na-recover mula sa suspect ang apat na heat cell na plastic sachet na hinihinalang shabu at 500 pesos na buyback money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Katiil Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muna dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
0: Ganap lang alas 7:19 na ang oras sa dagdag na mga balita mula naman sa Zamboanga del Sur. Sumuko na sa mga otoridad ang isang pulis na pumaslang sa kanyang kasamang pulis dahil sa pagkabaon nito sa utang. Matatandaan na pinagbabaril at napatay ang biktimang si...

Police Staff Sergeant Armejo Jornadal ng sakop naman ng 2nd Mobile Force Company ng Zamboanga del Sur. Ang suspect na kanyang kasamahan na pumatay sa kanya

0: ay isa ring police corporal na kasama nito sa kanilang unit. Matatandaan ang naturang biktimang si Jornadal ay nagatungo sa isang lending company para mag-loan ng 200,000 pesos. At ito'y sinundan ng naturang suspect pagdating nito sa Purok, Lapu-Lapu, Barangay Tikwa sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Noong Hunyo 1 ay pinagbabaril ang naturang biktima na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Matapos na nasawi ang biktima, tinangay ng suspect ang kanyang bag na naglalaman ng 200,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustudya na ng Dumalinaw PNP ang kanyang kasamang pulis na bumaril at pumatay sa kanya at naharap naman sa kasong robbery with homicide na isinampa sa korte. Alas 7.22 na ang oras.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsules Higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
2: Pas maya sugar no giputula kag kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay gana li ko no ang kuan ni Serpentina mo na okay na.
1: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higa po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Imperial Appliance Plaza.
0: Ganap ng alas 7.24 ng oras at samantala dagdaga na mga balita.

0: Nagpapatuloy ngayon ang ginagawa nga pagsisikap para makaahon ang mga pamilya ng biktima ng lindol sa Soksarjan Region. Iniulat ng Office of the Civil Defense 12 na naghatid na sila ng humanitarian assistance sa mga komunidad. Pinakahuli ay mula sa General Santos City kung saan ang karagdagang supply ng relief goods, kabilang na ang mga family tent at tarpaulin sheets at iba pa ay agad namang ipinagkaloob sa mga biktima ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani area. Sa tulong naman ng Armed Forces of the Philippines, mabilis namang naibaba at naiproseso ang mga supply na makakatulong ng malaki para sa mga naapektuhang mga pamilya. Samantala, patuloy na namang nananawagan ng lokal na pamahalaan sa Jose Abad Santos sa kanilang mga residente na ugaling sumunod sa mga ipinatutupad na mga hakbang para maiwasang madisgrasya. Ito'y kasunod pa rin ang ulat na marami pa rin mga residente ang ayaw makinig sa lokal na pamahalaan. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Madhay.
1: Gipamatud-an sa munisipyo sa Katiil, Davao Oriental, ang kalig-on sa sektor sa agrikultura human kini makadawat sa Excellence Award isip most outstanding municipality sa medium scale category ubos sa Rice Competitiveness Enhancement Fund sa PhilRice sa Rehiyon 11. Ang maong pag-ilan na pagkita sa malampusong paningkamot sa Municipal Agriculture Office, mga mag-uuma o sa lokal nga pagamahanan sa pagpalambo sa produksyon sa humay o paghatag og mas maayong suporta sa sektor sa agrikultura. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 52nd Nutrition Month, matagumpay na sinagawa ng lokal ng pamahalaan ng Manay ang NutriWalk at Wellness Fun Run noong Hulyo 1 sa Baywalk Center kasabay ng pagunita ng Araw ng Davao Oriental. Ayunin ang aktibidad na hikayatin ng publiko na magkaroon ng aktibong pamumuhay, palaganapin ang wastong nutrisyon at palakasin ang kamalayan sa ugnayan ng kalusugan at pangangalaga sa kalikasan alinsunod sa temang sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Pinangunahan ng Municipal Health Office ang programa sa suporta ng lokal na pamahalaan. Nakiisa rin ang mga kawanin ng LGU, mga mag-aaral, kapulisan at iba't ibang sektor ng komunidad na nagpakita ng pagkakaisa sa pagsusulong ng isang mas malusog at masiglang Manay. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang matagumpay na aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na adhikain ng lokal na pamahalaan na isulong ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. At sa ibang balita, itinampok ng Liga ng Mga Barangay Davao Oriental Chapter na ang diwan ng pagkakaisa at pagtutulungan matapos sa madagumpay na pagdaraos ng LNB Davao Oriental Chapter 2026 na dinaluhan ng 155 punong barangay mula sa buong lalawigan. Nagpahayag na pasasalamat ang pamunuan ng LNB sa aktibong partisipasyon ng mga barangay officials, 10 LNB Municipal Presidents at ng Department of Interior and Local Government sa pangunguna ni Provincial Director Orly Cababaw at mga Municipal Local Government Operations Officers sa patuloy ng paggabay sa mga lokal na opisyal. Kinilala rin ang suporta ng mga partner kabilang ang mga opisina ng mga pambansa at panlalawigang opisyal. Ayon sa LNB Davao Oriental Chapter, ang matagumpay na aktibidad ay bunga ng sama-samang pagkilos at matibay na kooperasyon ng lahat ng sektor na naglalayong higit pang mapalakas ang pamamahala at serbisyo ng mga barangay sa lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.29 ng oras, samantala balita mula naman sa bayan ng Quezon Bukidnon. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ng pagkakatagpo sa bangkay ng mag-asawang pinatay sa barangay Palakapaw sa Quezon Bukidnon kahapon. Nabatid na nasa advanced state of decomposition na ang natagpuang bangkay ng mag-asawa sa loob mismo ng kanilang tahanan sa naturang lugar. Ang mga biktimang nakilalang sila Junicio Yagonia, 64 years old, at asawa nitong si Agustina Arinas Yagonia, 66 years old. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, halos hindi na makilala ang labi ng mga biktima ng ito'y kanilang na-discover na batid na itinawag sa impila ng pulisya ng mga residente ang mabahong amoy at nang usisain na agnas na ang labi ng mag-asawa sa loob mismo ng kanilang maliit na tahanan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawa investigasyon ng Quezon PNP sa tulong ng Provincial Forensic Unit para malaman kung anong dahilan ng pagkamatay ng naturang mag-asawa. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato. Mas pinapalawag pa ng provincial government na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang akses para sa mga buntis sa mahalagang impormasyon at serbisyong pangkalusugan na isinagawa o sa isinagawa namang programa ng Integrated Health Program sa pamamagitan ng Health Awareness Activity for Pregnant Women kamakalawa sa Barangay Gubatan Magpet, Cotabato. Ang naturang aktibidad ay pinangisawa ng IPHO na bahagi naman ng pagsasakatuparan ng layunin ng provincial government na mailapit ang mga health program sa mga komunidad nang matiyak ang kapakanan ng mga ina at kanilang sanggol. Tinalakay sa naturang programa ang mga paksang may kaugnayan sa STI, HIV at AIDS, oral health, safe motherhood at chronic kidney disease, prevention and control kung saan pinaunawa sa mga inang buntis ang wastong pangangalaga sa kanilang kalusugan. Binigyan nga din din ang kahalagahan ng regular na pagpapatingin at maagang pagtukoy sa mga kondisyong na maaring makaapekto sa ligtas na pagbubuntis at panganganak. Kasabay nito ay nagsagawa din ang IPHO ng libreng ultrasound at laboratory testing para sa HIV, syphilis at hepatitis B surface antigen. Gayun din ang pamahagi ng calcium carbonate at buntis kits para sa mga ito. Balita mula sa Osamis City. Formal na binuksan na kahapon para sa kanilang mga mamamayan ang Asenso Osamis Food Park sa City Hall Ground kung saan bahagi ito ng 78th founding anniversary. Ayon kay Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes, ang naturang food park ay malaking tulong para sa mga maliliit na mga vendor at mga negosyante sa kanilang bayan. Ito'y sinaksiyan naman ng mga lokal na opisyal at 51 mga barangay official ng naturang bayan. Ayon kay Mayor Fuentes, ang bawat stall ay nagbibenta ng iba't ibang mga pagkain mula sa mga business owner, vendor at mga osamis noon. Inibita naman ito ang lahat ng mga residente ng kanilang lungsod at karatig bayan na pumasok sa naturang Asenso Osamis sa Food Park na bahagi ng kanilang pagdiriwang ng 78th Charter Anniversary at Kapistahan ng Berhen sa Kuta. Sa mga balitang pambansa,

Inarchive ng Sadigang Bayan na 7th Division ang kasong Graff laban na sa kay dating Congressman Elizalde Co. Dahil mahigit 6 na buwan mula nang maglabas ang korte ng warrant of arrest, hanggang ngayon ay wala pa rin sa kanilang kustodya ang dating kongresista. Nauna lang ibinalik ng National Bureau of Investigation ang return of warrant matapos mabigong madakip pa si Co sa mga address na nakasaada sa kanyang warrant of arrest. Nilinaw naman ang Integrated Bar of the Philippines na ang pag-archive sa kaso isang karaniwang hakbang ng korte at hindi nangangahulugang ibinasura ang kaso. Ginawaan niya nito upang mahindi maantala ang mga schedule ng korte habang hindi pa nahuhuli ang akusado. Naharap pa si Co sa kasong Graff kaugnay ng umano'y manamalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Iniugnay rin siya sa ng Office of the Ombudsman sa San Luis Incorporated na isa sa mga kontraktor ng naturang proyekto. Si Co ay kabilang din sa mga nagturo na tumanggap ng kickback mula sa naturang flood control project sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon naman sa IBP, mananatiling nakabinbin ang kaso at agad itong didinggin oras na maaresto ang akusado o sumuko sa pamahalaan. Nagbabala ng Department of Education o DepEd na hindi na papayagang makapag-enroll sa susunod na school year ang mga estudyanteng gumagawa ng bomb threat o anumang kasong kriminal. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, hindi kailanman dapat itinuturing na biro ang bomb threats sa mapanganib na prank at fake news dahil naglalagay sa panganib ng kaligtasan ng mga mag-aaral na naapektuhan nito. Samantala, inihayag naman ng DepEd na ang paglilipat sa online classes ay hindi isang readily available option para sa maraming mga estudyante sa bansa. Ayon na kay Angara, bagamat mayroong mga ganitong opsyon ng ibang mga paaralan, hindi naman ito ready available sa maraming mga mag-aaral. Aminado rin siya na ang internet connectivity at access sa teknolohiya ay nananatiling malaking hamon para sa mga maraming pamilya sa Pilipinas. Sa halip na mag-online classes, sinabi nito na nakafocus pa rin ang ngayon ng DepEd sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng police visibility, karagdagang security guard, metal detectors, sa closed circuit television cameras at iba pang safety protocol upang masigurong patuloy na ligtas na nakakadalo sa klase ang mga mag-aaral.

0: Kinuwesto naman ni dating Congressman Mike Defensor kung ano man ang tunay na pamantayan ng batas singgil sa kasong plunder. Iti matapos namang tuluyan ng sinampahan siya at si Senador Dante Marcoleta ng kasong plunder sa Sandigang Bayan kahapon. Ayon kay Defensor na ang natanggap ni Marcoleta ay mga campaign donations at wala anumang sangkot ang pondo ng gobyerno. Wala rin anyang ninakaw mula sa kaba ng bayan at walang pabor na hiningi. Ipinangako o ibinigay kapalit naman ng donasyon na kaya nagtataka siya kung papaano ito naging plunder o mandarambong. Iginit ng dating mamabatas na kung ganito ang isinusulong na legal na teori ng pamahalaan, dapat isama na rin ang iba at ipatupad ang batas o ipatupad ng patas ang batas. Ibinahagi ni Depensor na base sa mga pampublikong dokumento lumalabas na nagbigay ng donation ng mga sumusunod ng mga opisyal ng sa pangangampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa noong panahon ng kanyang pagtakbo sa presidential race. Kabilang dito ang 247 milyon peso mula sa kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo, tiga 30 milyon pesos mula kay PCSO General Manager Mel Robles at DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Lahat ng umano'y ito'y itinalaga kalaunan sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Nilinaw pa ni Defensor na hindi niya sinasabing illegal kung hindi sinasabi lamang niya ang katotohanan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, halos nasa 2,000 katao na ang iniulat na o ang access sa death sa France. Bunso naman ang nararanasang heat wave sa Europa mula nitong Hunyo o huling buwan ng Hunyo. Ayon sa public health official, napag-alaman na 30% na mas mataas kumpara sa nakaraang linggo. Ayon naman sa French Health Minister Stephanie Rists, kapansin-pansin din ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi mula sa edad 45 anyos pataas. Nabatid na Hunyo 24 na itala ng France ang pinakamainit na araw sa kasaysayan ng bansa kung saan umabot sa 41 degrees Celsius ang temperatura sa Paris habang sumasailalim sa red heat alert ang kalahati ng bansa. Inaasahang muling aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa katimugang bahagi ng France habang naglabas ang pamahalaan ng red alert status dahil sa banta ng forest fire. Batay sa datos, 70,000 sunog ang naitala mula ng magsimula ang tag-init na tumupok naman sa mahigit kumulang 8,700 hektarya ng lupain sa bansa. Libo-libong residente rin ang inilikas matapos ang pagkalat ng wildfire. Sa balitang pang-ekonomiya, naglabas ng forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation para sa Hunyo ng taong kasalukuyan ay inaasahan nasa pagitan ng 6.0-7.0%. Ayon sa BSP, makakatulong sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng presyo ng domestic oil at ilang mga pangunahing pagkain gaya ng bigas at karne. Gayunman, inaasahan ding tataas ang singil sa kuryente at presyo ng gulay na maaari namang magpataas muli ng inflation. Nananatiling mapagbantay daw ang BSP sa patuloy na pagbabago ng mga datos singgil naman sa inflation at growth prospects. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Patuloy na mainit ang ratsada ni two-time Olympic o Olympian AJ Obiana matapos sumirit ng panibagong gintong medalya sa Eisenstadt, Austria. Naiatarak ni Obiana ang impresibong 5.75 meters sa kanyang ikatlong atempa para masiguro ang gintong medalya. Nagawa ring burahin ni Obiana ang tournament record. Hindi alintana ni Obiana ang pagpabago-bagong ihip ng hangin para makuha ang kanyang ikalawang ginto sa outdoor season. Nagpasalamat naman si Obiana sa mainit na pagtanggap ng mga organizer sa kanya. At sumanyong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, 4 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
3: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
2: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyo.